0: لدي ها هون
1: ماما نيا بيا اول وغر غر ور غتي اغني شغوي ها باغري غري غي نيا بيا اسال برانيا
0: ابا هو دي ليدون امو ليرر فلاسو سون ايبو غينا هاما ابا لارين يغو ابا وغري لو هيسوسو
2: نابورمي بو سنتينا نافالارو نيبو لنيهين لوموتي بيدي
0: لارين يغا هيسوسو لون
1: داريتين يغا سيغا مو هو يلو هاغا نو نين غادي بو هاغي يدنور انتي اول وغر غر ور غتي Uwati ni halia bala na bala chagudai ni chagu.
0: Larienga ya Hesusu lun aba.
1: Falabana.
0: Larienga lun.
3: Nabureme. Igira ba lun nabu nini nugushi. Larige me aba me na falaru nibu.
0: Aba lariengu Hesusu.
1: Igira ba nya hilagwa nya lun habu nini ya hegeburi. Ahi buguya. Baiba apuriche hii uganu lagu ti laruwa inhabungiyo.
0: Aba yati lariengu aba lun.
4: Nabureme buseti na na falaru nibu. Gamma lumon, nebuga yebia yoro gon hong ha wabiebe.
0: Larienga Hesusu lun.
1: Le ishi guti luha bulagwa wohugule. Larigen aba larihin larigon. Mabui dunti lulila na me laruin ha bungiu.
5: San Lucas, capítulo 10.
0: Larige kate len. Aba la nuadiru Hesusu uruwa ven dusu. Hadage lanigu. Aba launa hania lubarun. Bian bian. Lidon sun ageri luma fulasu le lumbi lidi nyi. Larinye ga hon.
1: Inaruni, gibetu nadu le lumbi la luba honiwa. Ani logu watinyo na dagimi itinye. Lige lunti lubai hamuri ha luma bungi lulona ha na dagimi itinye ha gana wong. Heiba, nona ha nyadun keisi mudun ha don wa nima lugu ganyi itinye. Manegu huma saga huma guwa. Ni sensu, ni gaidi, meredere gong huwiye me ajanu ha ni ka uma uma darugu. Dame le hebelu rutidon aba amuna. Usuhu mafurumi, harinya game, darangilo hon tila na muna to. Ahin anyahe lubai gurigi ya hinsi ya butni ya lu darangilo tida muna tuguya, eresi biruba dun lau ukundani. Ahin uwa habai, giribugu da humai abusurune. Reide huma tida muna tuguya tonyin lubai heresi biruwa. Ho humai me, gura leishi kuti hon uwa gabusigano, daduga garichati na dagumenti lu lafayiruwaha. Masansi ya huma muna. Damele hashilo lulidon aba agayro le nyilu muti heresi biruwa. Ohu maile ishi kuti hon. Arida guagda humanya sandi tiya ha nyen tiya. Harinya game hon lila na fulasu ligia. Jarafa li laruwe ha bungi hon. Ahun ashilo lulidon aba agayro le nyilu muti meresi biruni wa huma. Uri huma lidon buri uma. Harinya game. Ibi nilikali ken hagayre le lagu bayi wagudi. Furuwa muti luwarufu dini hon lagu magunda wa ma lau higaburi. Ani subuti humei luago yarafa li la laruwe ha bungi yu hon. Nani hane hon, luago lida la meweyu ligia, anari metimabai ha bai chunu wa lila na fulasu ligia, sigalo ha bai chun lila na uburu gule Sodoma. Ugiabu huguya lila na Korasin, ugiabu huguya lila na Betsaida, laduga lunhamuga uburu gula tiru o sidon laduguwa buri milaguru le adugubi lida na huburu gute, binaru hamuga la sansiro wa hagaburi lila na, Aba hamuga haruudu ni lau hadaregun ludu lumahanyuru lida baligi. Ahi huguya, lida me luweiri agusaru ni, weiri timabu habai chunua sugu haugurigi ya tiru na hama sidona. Buguya ti, uburu gule kafaru na umu, harita kwa tibu san lagu linyuru wa bala biri keisi linyu sielo, larari ra wagudu pa biri unabu keisi lunabu mafi ugati.
0: Aba larinya gu Hesusu hon uruwa wendusu disiplu gu halo na habanya apurishi ya lagu laruwa ihabungi yu.
1: Le agambu tun, agamba lumutina. Le mahati lagambu no, mahati ginya lagambu nina. Ani le mahati lagambu nina, mahati ginya lagambu ni nuguchi le auna habalina.
0: Aba hagiri budu, uru awendusu disipulu guhagia, lidage hakoyesu lau ugunda ni, ariye gina hagia.
6: Wabureme, ibi ni sifiri guuribatia, agaba hamoto dale wasagaru ni lida abiri.
0: Lariye ga Hesusu hon.
1: Aha. Ariha numuti ligabri leigwa du mafi ya sielu gine kei abma labiri haniga. Subudi humei lubaiti, luagu ruhad nala ubafu hun lunhadugaragun heve, aguru, lumasun lubafu aga ni masusene duga ligia ni kata hon. Lausun lira, magunda rahuma luagu hagambu nusifiri uribatinya, gunda huma luagu anihin lahiri buruwa nyu sielu.
0: Lida ora ligia, aba labuincho gudini sifiri sandu Hesusu, lau ugundani aba lariyegun.
1: Ruti na uweiri guni buu nugushi. Bugiele labure mesielu luma mua. Laduga, aramu dabali kati ile hawe hachuba nya au luma hawe furende itinya. aba bafuna kwagduni honha itara banya kai irahinya aha nuguchi ladaga itara linya babu seroni derege lali nuguchi son katino uate niaba subudi habuti katana la loidigi nuguchi uate ginya niaba subudi habuti katenya la nuguchi noidigiya hamaha untia na bunsera na subudi ragduni
0: abati ladigi ragu adimune ha honugu lani disiplu gu lariyaga
1: Fulese watinya harihu balin katile harihu bay. Ladaga narinya hane hon luago saragu hanya la uruwe ku hama profeta go abuse aruntia yebe meha harihi ni le harihi bay kweto. Gama lumo marihi hamuti. Usentia mehe ginye yebe hagambu ni le hagambu bay kweto. Ani magambu hamuti.
0: Nyeyen aba arufu dati liluru du muisesi abuse aruti lochogu ni Jesusu aba lasaru aba larinya gulun.
6: Maestro. Kaba sana daga lu gayara lani bihini bagari magumucha diti.
0: Lariyaga Jesus ulun.
1: Kate gya buruwa nyubaylida li lurdo Moisesi. Idali nyagya baliha nyen.
0: Aba louna bu lariyaga.
6: Hinsi la babure mele bubungi utebun tau sumba nigi. Tau sumbu wani. Lau sumbere. Luma lau sumbi samina. Hinsi hageme bibiri gubun. Kai bisi ya gubungu.
0: Aba ti lariyago Jesus ulun.
1: Bu iti bauna bu. Ahi badaga itara. Bibihu bay ibagari magumucha diti.
0: Kaiti buse la, arufuda ati ligia, larufuda ni lagu buidu la lalagidahan, aba lariya gulun Jesusu.
6: Kata yaga nibiri gubaya?
0: Aba ti lounabu ni Jesusu lariya galun.
1: Nyenye aba wuguri araga chuti Jerusalem gyalun uburu gong heriko. Lagu luwaya sun, aba harigadu ni hiveru tiyan. Aba hiveru honi sun le luma bay tumaladawra gong. Ulesi hamay, aba higiru ni hila memeli. Aba lasigrin aba hafadirin huriyu lida agye meme uma ligiya. Dale larihi bali uguri ligiya, aba legeye dunluwe, aba lasigiru ni leibugun. Sigur ligiya aba hada agye ladduga wagun levi nyengiye. Da agye le larihi bali, aba agye legeye dunluwe, aba lasigiru ni leibugun. Aba ti lasigrin aba uguri samaria na awoye suhati lida agye uma ligiya. Dale larihi bali, aba lagude medagun lun. Aba leabi, aba lagare ni halun biti burile luago bay lau garaba tuma diwen. Aba lagura goni. Aba lawari dagaduni luago li lugu burigu. Aba lanuguni tidon haba chiludu gutia. Aba lounigiruni. Laruga, dan le leibu galan samari na ligia. Aba lalugu chumu bian sensu le denario. Aba lichi guni lun tabure mamuna. Larinya galun. Goni gu bay uguri le. Aha bu agastar amu lue le nichi gu bay bun luago. Na fayiru bay bun dame le nagirbudun.
0: Abati lalga duni Jesusu arufu da ati ligia.
1: Kage hada gen urwa uguni ha arufu du balin luagu libri lale uwe biliwer hoa lida barita kon.
0: Larinya ga lun.
6: Le gudem hebu bailu.
0: Larinya ga yati Jesusu lun.
1: Baiba ani ligia me mela badaga.
0: Abala sigiru Jesusu luagu luwaye sun. Abala chilere lidon aba lirere flasu. Lenye lubai teresi beri aba uri giri tu Marta. Tubi. Ninyon aba tamule lua Marta. Giri tu Maria, abata nyuru lubadu Jesusu, luta gambu ni le larinya gubay. Ahunti Marta, wiriti teteniru lutu beresegun, abata riengu Marta lu Jesusu.
7: Nabureme, me berese tibu san lau tigiru na namula lo adiga isun beresegun nabuga, arinyaga batun luti daragunina.
0: Aba lounabu Jesusu larinyaga tun.
1: Marta, Marta, nidihari tibu anibafudin lagu sarago kate, gama lumon, Aba argiyen kati mega iwatima. Ani anuwa diratali Maria lubidu aga kati ilia luba imagida rumba ilatwe.
5: San Lucas, Capítulo 12.
0: Aba hondere gusarago girigia, gibetia, dariluha buguha hawogua, aba lagumeseru Jesusu adimune hon, lani disipulu furumi.
1: Goni vihumati alwe halebi ni fariseogu, lememe biangwa la igibu, ladaga uwati ni kata darugwa tilau, Luma fora agudumba ilá. Ua ligia ni kata, aramu da guate luma subdirum abu ilá. Itara linha lubaiti, son le harinha gubay labu gen luburiga, lagam bua balida larugonga. Le harinha gubay darugu bena hao, lagu arahoa batablu gu ginyamuna. Narinha hare hao nomadago, mon lumuti hanuhu da dun hawai girige ha gabafu banyan lun hafaru no hilago bay. Lari gen lira, siyan hadugun amu kate hao. Narinha gali hon kala uwai lumbay hanuhu da dun. Hanufu dehu maa lwe le gabafu pa ilu louna hanu huwani mafi ugaati lari nge lagidaru ni hibagari. Lwe ila hanufu dada. Maa lugruwa tia sengu du nuru lagu biya gawanu. Lausun lira, mabuli duti bungi ni aba hadagi. Ainti huguya, ibini idiburi le habulu ubeya bahu dalali bungi yo aba aba. Manu de da humalu baiti, gebegitu nusugu hau sarago dunoro. Narinya hare hon, lago sun la ha gufe saruti hakibu ge guriga lago nani guhama. Narinya gubaginya, lago nani guhama hakibu ge lani bungi yo angeliku. Aha ya harinya gubain hakibu ge guriga lago mama hama nani gu. Narinya gubaginya hakibu ge lani bungi yo angeliku lago mama hama nani gu. Furumi aguari gale harinya guti kati uribati nuago aule uguriga rewari guti. Gayara ti ferud no wala. Aha ile anaba guti sifiri sando. Sinyati ferud na wala. Dame le hanigun ligibu giyon luludu luha gosero. O hagibu giyon la tabute gu haligili sinhuriyo. Madihari da huma lagu kabala haunaba o kabala haringa. Dame le la chiruno ora luha dimuraha. La rufdu bay sifiri sandu le lumba in haringu ni hon.
0: Aba la ringu, aba handa ge grigi hagiya luhe susu.
4: Maistur, haringa ba lu nibu ganya, lu lichuguni nifana nu lidage alaga.
0: La ringa Jesus sulun.
1: Kagia ichi gubali na keya gusera guduti o keya farin hati hida.
0: Aringa tigien itara.
1: Konigi gwa huma hungu wa loy igadu wa la duka mama loygen libe luma tigurigi ya la bagarida.
0: Abati lichu gu hempulu le hon la ringa.
1: Nyenye meha aba ugiri risiti, aba lichi gu lichari aluba honi buiti. Abati la ringa gu risiti le lungu wa rugu, kaba safuna na duga. Ibidia ti nu halia bala narede sonle na luba habai. Abalarinya gon, subudi nale kabala na dega. Naguni chagwaru son narede gile ile. Aba me na dega amu weina mutimato. Aba me naredu ni na luba ha luma sonle numa baitida. Aba meti narinya gon nuni gua. Buiti da bon. Anihi sarago kati areida nyubuma lun sarago da. Emera guaba, houb, gurab, gunda guaba. Gamaluma ularinya gabungi ulun. Uguri ibidia watau. Bowe aria buto, ani sunle buma bayarei danyo, kapa saunle redere. Itra linya la susere dun lugu rigele ondara wagudeti irisi ni luni wagua. Gama lumon gudeme ti ligibu gya bungi.
0: Abalarinya gu Jesus hon lani disipulu.
1: Arinya gatina lubaiti hon, madihire do huma luago hibagari, kaba la haiga, ni luago hugubu kaba la hadara. Gebegi timate ibagari sigulao eigini, gebegi ugubu sugutau dago. Arinya huma hon dunuru. Mabu naguntia, malubaha, maga iligia hegi, lausun lira, ou da lumutia bungio. Mebegi timato funagia sugu haudunuru. Uwati ni aba hidagia gayara tilishiku ni ibini aba ora, laun libagari kala yebe luweni lidihari luago. Ahin lubaiti siya lubai hadugu ni le mene gubai, ka wago hadihari da luago buri libiri katei. Ariha huma idalia la lahu chumfuluru. Mawadigi mariti, mahuchagun ligia la daurako, ani lausun lira, Kei narinya gu ni hon, ni mehe uruwe Salomon lausun luwende gu, me wende tuti kei aba lida gien. Ahinti itara linya lubai, la daira kwagu duni bungi sagadi, le anihin bay ugunya arabo an haruga lagu dunya, hugia digame samadura kwagu dun la, logu watafinye hugia le. Madihiri da huma lubai ti luagu ni kata, ni lau kabala heiga, ni lau kabala hata. La diga lirahu yu ubau le, lari ginya nuburi kata ile, ahin huguya, Ani ngaba hugu chin le subuti ha bubei lun sun le he megi rubei. Alwa ha umei lubei ti ha la ruwe ha bungi yu furumi e. Aba me lichi guni sun le he megi rubei hong. Manufu de da huma lubei ti ni rahinye. Lau sumibe huma gunda ti bungi lun lichi guni la ruwe ha hong. Alugra humei le huma ti hisi ke me le begi hongu demeti. Lau lira adugu yon laga isensi toma weya datitu. Luma irisi ni magumu chaditi jagu tasiyelo. Le nye lubei sinyala he belu nun hiberu tiya. Uha ge ha muti rinye lu haigini. Nariye gubali le hon la duga le nye lu muti hirisi nye bongi nye hanigi. Aransi nye huma durungu hilampon lu ba nagiribu dun siyelo gen. Itera huma kei musu ha gura banyu banyan liyabin hayubu dirilida ge aba mariye lu hadaru ni bena lu ba le ora laguaron. Ulesi wa banyo musu ha ladari rubanyan hayubu diri agagu duwenyu dan le la chuluron. Ni nari hau, iyubu diri meme la nyura gudubanya luagu dabula Aba melehere gohon. Ibini amidi la ariabu la shilura o lubala la ruga. Ahi ala dari ragagu duanyu. Ulese wabanyo musu haguye. Subudi humai. Luago nula hamuga subudi lani tabure memuna kabala aura la shilura hiviru tuya iweruha. Agagu duanyu linya hamuga. Mikinu ti hamuga lutadaron luba luliveru hon lumege. Huguya. Aranse nyu humaginye. Ladiga lida me magara daha huma ligia me nagiribudu ubawagun. Aule wuguri garawarguti.
0: abati lalga dini Fedru Jesusu larinye galun.
2: Nabureme, wawana gunyen bichig ejemplu le, o dihon sungubay.
0: Larinye ga wabureme Jesusu lun.
1: Non furumi aguarga o nigriti gunflite. Unfana daligia, le ligru be liyub dire lun larinye hautile na luba, lo leiga gudunia li dan. Fulese wabi musu le ladari rube liyub dire agunflira lau luwadi kamari dan le la chuluran. Nenaren hau, luago lishi gube lan liyub dire lun ligia lan ariha lau son lumege. Ahin arita kwa musu ligia luago lugi le lan liyabi liyub dire, abame lagume sono austeran ya hibiri musu hal labu gine banya laria ha uriba, le redera me eiga ata abacharwada. Ligeme liyabi liyub dire, lida magara da hala, lida aba ore le bindi yeti lon. Aba me lichi guni lueri age abu ichuni luago. La siya direi me lun la sufri luni le ha sufri rubi ha magunfli banya. Musu le subudi he bube lun kala la busen rubi liyubu dire. Ani maran seronte ma bahu din lei la bai chu basarago. Ahinti musu le ibidi yeti lun. Aba la dugun kati leburi lun ti la bai chun luay gine. Ma wairi ube la bai chun. Le unti lichi guwa gibeti gibbe alugu ti luma gine. Le gibeti igiru ti labu gine lariya ha gibeti mabai alugu ti luma gine. Niabia adona kwagita watu ubowogo, ani busenha dina hamuga ndurungwa lila watu ligie. Lunti nasigun luwege aba onwebun ocha waguni, memeni ananigi lagumuchu. Harita kwa tunsa luwagu niabia la ichika darangi la ubowogo. Manugu tina darangi la, fari nguwa unanugubi. Lumagin kwento, sengi kwa tida aba muna, afani naguba uruwa hawei biyama. Biyama hawei uruwa nuwegini. Lagara baguba uguchili luwagu lirau, isani luwagu uguchili. Ugu churu tuagun tirau, isani tuagu tuguchun, idinyun tuagu taguru, aguru tuagu tidinyun.
0: Arinyega tigien Jesusu hongrigia itara.
1: Dalen harinhin laburiga dun sielo, abaharinyego luagu lahuya lanhuya, aniligi asusereda. Danti le lafurun suedi, abaharinyego luagu laruga dalan, aniligi asusereda. Biangwa tigibu huguya le, subudi hamuti luagu tiligabri la sansirgu dan sielo luma muargu, ka wagu ibidinye lubei luagu tiligabri dan le gata balun hung. Ka wagu sinya lubei hasubu diruni kate le uwara wabai hungu. Ahinyaguare gida aba agurige buwago, aba bidinye luma ligibu yun lurudu. Hocha ba baranser gubungwa luma luagu uma lubarege hachilurun. Maniga lamu gabu ligibu yun agusere guduti, leledere gerunibu agusere guduti lun sudara. Aba melada runibu furisi rugun, Narinha hane bon, lagu mafri dumba di bola nyegye darai ba fayiru ni lagu mohon bigawana.
5: San Lucas, capítulo 13.
0: Lidon meha dan ligia, abahayabi girigia, abawida golu Jesusu hawagu wugiri en Galileena, ha lafara gubanya Pilatu, uwara hama anima alugu, ha afara wagubanya luhadagara gedunywa lubungiu. Abalaringu Jesusu hon.
1: Harita kwa tusa, luagu ladiga lan luweri hafigo ngalilea na hagia sigu hao hibiri lila na hageira la susra dube lira hon. Uwa, mama luwegen lira, lausun lira, narinya hane hon, luagu ahon la masakri ha, howe kubaginye son huguye. Agia disi vidu hagira ha awe gubanya, dale labur haba iwaya lesi lesi loebe hawagon. Harita kwa tun, luagu uweri timala hadunu sigu hao hibiri haga nuba in Jerusalem. Mama linye ginye, lausun lira, Narinya hane hon, lagu ahon la masakri ha, hoi gubaginye son huwe.
0: Aba labau daguni Jesusu hemplu le hon, larinya ga.
1: Nyenye aba wagiri, ganadiriti aba tidibu igu. Aba lidin ariha ahin gine tubay, madari ti ni kata tuwago. Aba te larinya gon lule onigirubali lichari, ariha basa, irwali irumu gabugiri wa niyabi alwa igu tuwago idibu to, madari tina. Chaubon, kaba uwago teredere nyen luagu ni kata. Aba luna bu ni le onigirubali ishari, aba larinya gu. Ni yugu diri, igra ya bon lau irumu le, ni cha uwa muwa luagun tugudina, awoha au metau. Hafu gata gindun itara, ahu magindun, aba metachugun.
0: Lagaba veju, le emera guagali, nyin Jesusu arufu tatida haligili si huriyu, ninyunti aba uri disividu irumu tau, lau aba sifiri uribati tuagun. Le muharu la daga sifiri ligie. Siyati tasururun ni murusu. Dan le larihi baru Jesusu, aba laguoru tun larinya gatun.
1: Wuri arida guadib.
0: Aba ti likiku ni luha butuagu, lida ora ligia, aba tasurun. Aba tagume serun, adimure habuidu lagu bungiu. Aba ti lagahindu tabu ti templu, La de galadita guagda na Jesusu di dalue yuru emera guni. Abalarinya go hungri ge hanyi banya.
8: Ani sisi weyo lida di mas lu gayara la luadi ge marino. Yubi huma lida sisi weyo legia lu lagara ni hongu. Mama lida luwe yuru emera guni.
0: Abalarinya go wabure me Jesusu lu.
9: Biangwa tikibu hugu yele. Ma farara humuti hilugu bagasu o hilugu la burigu lu hanugu ni ata duna lida luwe yuru emera guni. Wuri to la dugo wagun Abrahamu. Regular mafia lau sandi, disi vidu irumu tau lau, maun lumuti funage yebelu tareida wagwagu dun lida lueiru emera guni.
0: Dan lelaniye gubali Jesusu kate ile, abani busi gerigu hamasun laganigu, ahenye sun hibiri gerigia, gunda atien lau kate werigu tilela digibu Jesusu. Abati laniye gu Jesusu.
9: Ida linye li Gabriel larue habungi, kakate umu bai gayara la nou shagwe. Itera linya kei aba lirere tila mostasa, le lagu nube aba wuguri li sharirigu, aba la boshon, aba la weritun dari lun liabi lun aba bai la tidibu wewe, aba hadugun du nuru hadibu lwagu luburebu.
0: Aba yelaniye gu Jesusu.
9: Kakate umu bai gayana la noushagu ni laruwe inhabungiyo. Itera linya kei lebi ni le tishiku bai aba wuri tidon uruwa liburu fuluwaro, aba teresi runsungu bai.
0: Aba le sigiru ni Jesusu luoye su Jerusalem. Arufu dahei na ligia, li daburi sun ogdu lumalirahin fulasu le nyingel boi lasgara. Aba larinye gu aba wagiri lu Jesusu.
6: Nabure me, mibe desa halu bai hasal baro.
0: Aba loun nabuni Jesusu.
9: Bururu ti lubenari sielu. Hoche huma luga yara bela hebelurun lidangin. La diga kainarinye gu nihun, saragu haba busenti hebelurun sinyabai. Larigen la doru ni tabure me muna lubenari. Ugele baugi dupei hadanha balagu bena haringa me. Wabure me, daraba bena waba. Aba me louna bunu, laringa me hon. Ibitinye tunu, ibitinye tiginye nu halia na huma. Aba meti hagume seru haringa. Hou hati wa, gura wagie buma, aruta habugia wang umadurgu. Aba meti louna bunu, laringa me. Haringa nali hon, luagu ibitinye huma nu, ibitinye nu halia na huma. Dise huma nui, sun ugele dugubi uribani. Legia bahayahu ha, akunhia mehari dame harihini Avramu, Isaac luma Jacob, hama hibiri profeta gulida larua in habungi. Huguye me asagarua bogudi, ayabi bagariga luege obo le nyenge lube la bocha weyu, luma luege le nyenge lube laluda, luege norute, luma luege suru luhanyuru ega lida larua in habungi. Nyemba nyati hadake ha, gumbo honi banyagweto, hagia ba furumietia, hametia furumietia banyagweto, hagia ba agumbo honi.
0: Dida meme veyu ligia, aba hayabi fariseu gu, aba harinye gu lu Jesusu.
6: Bai bayage, nadiga busenti eroe silafro ni buhilagu bai.
0: Aba larinye gu hon.
9: Hei ba, harinye game lu uguri bibu ti ligia, ugunye luma haruga, nasaga hasifiri guguriba tiya hadagi ya garigia, areida kwagda aume sandi tiya larigi haruga, lasora nuadigimari. Luti na sigiru ni nuwaye sun ugunye haruga luma larige haruga. Ladega mama luti lafarunu aba profeta hilagu bai baugu din loi Jerusalem.
0: Aba layahu Jesusu hawagu lila na Jerusalem itara.
9: Uguya Jerusalem na afara kwa humanya profeta gu. Chamugwa huguya dubu hawagu halona habanya bungiyu lau uganu buiti hon. Saragu nye weya sun nalugu nonigiru nu kitoinu giru niya gayu tirahin labu nye taruna. Mahatu. Igra lahat ng bungyo. Ani nariya ne hun lagu marihin digi ya humadi na lahat tarime la chuluru dan lung harinye gong biniwati le nyibu bay le dan liri wapure me.
5: San Lucas, Kapitulo 14.
0: Lagaba veyu le emera guagale abalidi Jesusu ega lubie aba fariseu weriguti. Ani sunha nyibanya aba harie guni Jesusu nyiginye aba vugiri sandiye lau ginene. Abati lalga dunia Jesusu, arufu datien liluru du Moisesi, ama fariseu gu laniye gahon.
9: Gayarati larida wagwagu dun aba wuguru lida luweiri emera gu ni odisinyati.
0: Aba herederu maninyu, abati lanugu ni Jesusu sandi tiligia, aba larida gwagu duni, aba lariye gu lun, lulidi, aba lariye gu hun fariseu gu.
9: Furumi gwarigi hidangia, ahin eigwa de lilugu bagasu, o lilugu la burigu lida aba fusu lida luweiri emera gu ni. La saga ruba nyengiye furesa.
0: Aba hasi nyelogu hongwa luhou nabuni. Dan lelarihi bai Jesusu hanuwa daani amisuro houtia ubaru budile hubara ha werigu timabanya aba lariye guhon.
9: Tamen le ba misro hon lidon aba fedu lani na marie. Malu ha boy lubidon agay ubaru. Nyubu in lien aba ya misro houti weiri guti mati boy. Aba me liabin le a misro ha balon, lani aga me bon. Rubo ibu bara lungo gurile. Aba meti bidin lau busiganu a nyura lidan luna bu agay ubaru. Tamen le ba misro hon lidon aba fedu. Nyuruba lidon luna bu agay ubaru. Ludame la liabin le a misro ha balibo, lani aga me bon. Numada, seguba lidon aba ubaru weiri guti mati. Itra luba beresi viru inebese hagibu gien sunha nyumba nye lwagu dabula. Le inyuba ilanangu lungwa, luna buda wagu dawaba. Le unabuti lanangu lungwa, weiri ba ilanugu.
0: Ariye gatigien lugu giri le amisu rahabali.
9: Tame le bichi gwa aba adineru ni ofedo, ma misu rahabanya bumadago, ni bamulenu, ni bibu ganyanu, ni hibiri biduhenu, ni bubesi na nigo harisi fia. Ladega hamisra habadi buginye, bibi ubati bafai ruaha. Damele badegun fedu, hamisra habanya hagudeme banya, asinyako banyo ungua, adanima banya, hamarihi banya, aba megunda ba, ladega sinyati hafai runibu. Bibi ubati bafai ruaha, damele hasaron harichagwa banya lidage oweni.
0: Danele gambu bali aba hadage, hanyumbanya lagu dabula katele, abalariye gulu hesusu.
10: Fulesa iwa banya grigi haa egi banya lidan laruwa in haa bungiu.
0: Abati lariyangu Jesusu lun.
9: Nyinyi aba wuguri ishi guti aba onwebu adineru ni aba lona haa amisra haa sarago grigi. Dale shiluhili ore lun adineru ni aba lona haa ni lumuso ariyaka haa amisra hootia. Keimon aranse li son kate. Son hagia aba hariyangu lwago sinyala houdin. Lariyanga furumieti son liya naganye haa aba fulasu monsu nidi arihi ferudu nabana sinyati nidi. Lariyaga aba, agayin hadi na sengu feru baga solani na wadagmanu, neibuga ochenye, adiga bafulesi inu ferudu na bana, sinyati nidi. Lariyaga ya aba, sunliye na mari idu, ligia sinyalubay nidi, dale lagirubu dubay musu, aba labahu da uni sunkati ile lun liyubudiri. Aba dilagayin idu liyubudiri, aba lariyaga lun musu, baiba lida sun uma le uburu ubay, banuga nyame haa gudeme banya, asinyako banya ungwa, adanima banya, hama hamarihi banya. Lari gen la digani, abalaniye gu musu lulu yubudiri. Na bure me, adiga nali le buboy beino ani aniha meme gu ubaru. Abati lariye gu yubudiri lu musu ligia, buiba lida son umo bogu din luay uburu gu. Luma son fulasu ge yegwa lau. Aba me bafosuru ne son ha badari non lu hayabi lidon nufedun, buin tamu ganuba. La diga nariye hane hun, lagua bain la niyaba hata ge han na misir ha banya egiti lida nadinere gudun.
0: Saraguhanya gerige afala ruti Jesusu, abalagara ragun abalariye guhon.
9: Sinyati nani gubila le hinsi habuti mati lun luguchi, o luguchu, o lumari, o lisanigo, o libu ganyano hama labuleno, o litunu, o libagari guanarigo sigo nao. Legye manungu ti luguruwa ani abalafala runina, sinyati nani la disipulu. Ahin arita kwa aba hidage ladiga aba wayelesi, manyuru bifunagye furumi asaminara, Atribu ila lagasteron lu larihen ahin kabahu bai lubai lun lagumuchuni. Ladiga ahin lisiga ebu, lari gieme lasinere iwa dagima nagumucha. Eher hapa haa arihu balin lau. Haniega me, gumesiti uguri le ama wadagima no, sinyalumuti agumucha. Ahin lauribu haa lubai ama uruwe luma amu uruwe. Mafuna gen nyuruti furumi elun la saminaron, ahin gayara bai lubai lagende wa hau disi milu sudaragu luma le hau bai wen milu. Ahin tiarita gwa luagu sinyaba ila, dame le disegili le aba uruwe, aba melona ha ariyanga lun, luma uri bo ha hama, lunhe belurun lidon darangilo. Itara linye lubaiti, furumi gwara hidagin, le mignuti sun le luma bai lun la falarunina, sinyati nani bai la disipulu. Buiti salu, gama lumu, ahin leferi dira lubasuwa, kabage u hun la, ma buidun halime nilu labu na wagun nadu lidan, Nelo la buidira gudoni muwa lumbu nagwo. Fuiwa rigali me, hagarige riguba nyelu hagambo, agamba hama.
5: San Lucas, capítulo 16.
0: Ariye gatigin Jesusu hon lani disipulugu.
9: Nyenye mehaba eyubu diri risiti. Nyenye gie aba luni rilumege. Aba hayabi ariye galun luagu la shagaru nyela onigru tiligia lirisi. Aba tilaguwa nuli yubu diri lun, aba lariye gulun. Idalinya sa kati le ariya wago bai no buwago. Ariya ga bai no idalinya la leibu gu buwadig mari. Ladiga, masigi hadibu onigire inu mege. Abati le redero onigire tiligi ya asami nara. Lariya ga longwa rigu. Kabati nadiga kwenye to laringe gidala alani yubdiri wadag manu noi. Mere tine luna wadig marimua. Ani nibusi garit na luna muri ha. Subudi nali kabala nadiga, lunyeng hama eresi birutina habie dame ma wadig marihadina. Aba lona ha hawagu hadoe rubali li yubdiri luha yabi lun aba aba. Aba lalaga dini le furumiyate, larinya galon. Atri nye mba doe runi ni yubdiri. Aba larinya gulon, doe numuti saa barinya garaba. Abati larinya gon, ouni guruti ligie lon, anu habi garada nyuruba furesa. Badiga me aba luaguru gu dimisa. Larigia, aba ya lalaga dun aba, larinya galon, agia buguya. Atri nye mba doe ha, larinya galon, saa sagu turigu. Larinya galon, anu habi garada, adiga ba aba luaguru gu gadiru wen. Aba la subdiruni iyubu diri lagu chula lau auni giru tiligia, lida ligabiri ladugu ni kate.
0: Aba tila sigiru Jesusu ariyega.
9: Ariyega tina lubiti hon lunha yusuru ni hirisi le uboa guna lunha dugu buiti. Lun dame la lagumu chun irisi ni lunye hama eresi biru tontida muna tolani na sonda. Le gunflube lida le mi bebe, gunflube ginya lida le gibebe. Le marichara kube lida le mi bebe, marichara kube ginya lida le gibebe. Ahon lubaiti magunfliron lau buri irisi ni le mama baiti mati mati le lani na ubo ule. Kabagia afinyera huwago, lun le deregeron irisi ni le ti mati mati le lani na sielo labu gien haria ha. Ahon ti magunfliron lau hamege amo, kabagia ichige le hani guana riguhun. Sinyati le sevi don aba grigi hon bian iyubu dirigo. Ladiga liyere gu duba aba lun, linsia deme aba lun. O uwarabay lan lun aba, lanugay me le aba kei ni kata. Sinyati le seri vidunu wa lubungio luma luon irisini.
0: Agamba guhanya farise ugu lusun kate ile, aba hehere ha lau Jesusu le diga hinsi ya la sensu hon. Aba tila riegu Jesusu hon.
9: Hugi ya rufu daguma nye hongu wakai buiti nye hagibu ga gurigi. Ahinti bungio, subudi lumutu hanigi. Le kate ile hanigu bai gurigi ya ke kate uweri ti linsi ya hong, iere guti lubungio. Luma gyan li lurudu Moisesi, Luma harufu daha profeta go dari lumon li dani huang. La purichi honya uganu buiti le lwagu di laruwe habungi. Ani songurigia, houcha tiyan lu hebelu nu lidon. Mene ngunti mati, lun lagumu chagun sielu luma ubau. Lubara gen magunfili run lan, aba letira li dagia li luru dun bungi. Anhun ligira aba uguri lumari, lu lagamari don amu, ladugi infigaw le giri bi agabara hani. Legiye agamari dutu aba wuri to igira gwaru la dugnya ginye agabara hani.
0: Ariye gatiginye Jesusu.
9: Nyinyi meha aba wuguri risiti, dagwa ufini tuto wende guto la daura gubon. Sagu hawweyu la dinera gudun lau saraku wende gu. Nyinyi ginye aba gudeme ti giri ti lasaro. Sun lura lau gumei. La nyura tiburi muwaru gutu benere luba risiti ligia aluga legini life egini le egwa titilwege le dabula risiti. Abatia hayabi only ehulu hei lugume. Lwagaba weyu, abalonwe gu demeti ligia, abahanugu ni angeligu lumon Abrahamu, abaginye lonwe risiti abalabuno. Danle la sufri rinya la risiti ligia lida afrulasu lenye habehi ilanya, abalinyuru ni larihi, abalarihi ni Abrahamu dise ginye luma lasaru nyu loba ginye, abati laguwa rugun larinyaga. Nugu si Abrahamu, gu deme nabun, Oun habi lasaron lula dudra guduni ligi buluha bulau duna nyubi ilamu ge edere tuagu ninyenye. Ladiga na sufri rinya saragu lida watu kemetile. Abalarinya go Abrahamu lun. Nirau, harita go ba luagu buidu lame ya da buon lida ibibagare. Ahe lun lasaro, uribati meha da. Gwento, buiti da lun ya. Bugu ya asufrira. Bogu digien lui lira, anihi aba gudungu afanira guawa huma. Ahamuga busenti haudi yagye. Lunyehi sinyati ni hanyemba nya sinyati hayabi nyaho. Abati larinya gurisiti, amuri hatina buma nugu cha Abrahamu, lobona hani lasaro lubi ya nugu chi. Anyahi sengu na mule nunye, lula dumare hahon miyabi hamamu gagia lido mfulaso lani na sufri runile. Abalarinya gu Abrahamu lo, anihi le laburi habai Moisesi hama profeta gu hama nye. Adika hama gasu lau. Abaluna burisiti larinya ga, binaru nugu cha Abrahamu, gamalumo, Ahenyudu aba hada ge hilanya dimure hon, hasakri henya hamuga, larinya ga Abrahamu lun, ahin maha habai hadugu kaso laule larinya gubai Moisesi hama profeta go, mafinye banyaginye ni ahin asara aba hada ge hilanya lun lidin adimure hon.
5: San Lucas, capítulo 17.
0: Aba larinya gu Jesusu hon lani disipulugu,
9: Sumada ani bela buri kati Afrika guduti gurigia. Gamalumo, fugia bu gurigale Afrika guduti amu. Buiti mati hamu galun, lula gurun barana hon lau aba dubu guranyu lagu ligina, sigulau lafigo gudun aba hada gen nyu buriginye banya ha. Gounigi huma lubaiti, ahi adiga bamule, o bibu ganye uribani bu, weri di bay, ahi asakri ha feruduna bay. Ahi adiga uribani bu, sedu wei asulida aba weyu, sedu wei asulia biarinye gabun lagu asakri ha lila, lunti feruduna bani.
0: Abahariengo apostologu lu Jesusu.
2: Wabureme, ruba lamu wafinye.
0: Abatilariengo wabureme Jesusu hon.
9: Lohamuga nihi la murunsero afinye nihida, ibidi hamuga nyure rila keisi abatila mostasa. Kayerati hamuga hariengo tun tidibu webeto, gidaba yagin lau sun bilagle, baiba ahicha baranaha, ani lasusere dunya hamuga. Anihi funagi abahida gen ariengo tilu lumusun, dale lagiribudon arabu gen, Lariga lawoha oloni gironia ibianigo, beluba nyurubo eiga. Uwa, ainya garigubi lun, aranse bay neigin, aranse nyubugia melu beteni runu sun anahala eiga luma ata. Larigieme, gayera halime baygin luma batu. Serebi lumuti funagi iyubudiri musu, luagu ladugunile lubay bilun. Uwa, uya ginyati, dame lasu lun hadugunile uwagu bilarinya gabungi hun lun hadugunin, lunti harinya gun, musu mauni tiya wagaya. Ladega leri gunyi lube wadega ni wadega.
0: Didala sigiru Jesusu, luo Yesu Jerusalem, abalasigiru labadi na guage Samaria luma Galilea, danela chili rubailida abaliriru fulasu, abahayabi disi vugiria, gawagu tinyo lepura, lubaron, abaherederu disi loi, abahagu warogun lun itere.
11: Jesusu, maestro, gudeme wa mabu.
0: Danela lehi balinya, Jesusu abalariye guhon.
9: Heiba aifu da guahon guahon fadirigo.
0: Dan le houdin lubai, abahareidago. Yinti abahadage, dan le larihi bailago areidago ala, abalagiribu du lenyin lubai Jesusu, adimurehina buiti lago bungiu, lau umala lihereti. Abalahu duragun, darila dagaru ligibu muarugun, lulichugu etengiru ni lun. Anisamari na uguri ligie. Abatilariengu Jesusu.
9: Madisinya no areidago tinya, aganya ge hahibiri nefo. Aniha gubairi gulubai terenchele agiribu da etengiri bongi.
0: Abatilaniye gulu ugiri ligia.
9: Saraba, baiba arita wadi wuladiga pafinye.
0: Abahali gudini fariseo gu Jesusu, ida balala gumesera larui habungi, abalariye guhon.
9: Damele lagumesero larui habungi yo, marihi bai, marihi wakubai aniha o anigita, ladiga lida linaru kate, anihi hali larui habungi yo hagana guwa.
0: Abatilaniye guhon lani disipulugu.
9: La chiliru bada, lumemeni halilame hanigi lun huma badinala. Ibi ni luaguri gaba weyu. Gama lumo, masusara dube lida adan ligie. Larinya waguba hun, aniha Kristu ya, o anigi ta yagata. Midi huma harigi, mafala ron humanyame. Ladiga itara ki larihin, aba labiri haniga luigin aba luba sielu. Lun luagun le aba, itara luba dame le nagirbudun ubowagun awle waguri garawarigati. Ani luti na sufri dun sarago furumi, me bene se hagia me gurigi halani na dale nau. Kemi hala susera dun lida lidani noe, itaro lubagi hala susera dun lida burime weyu le niyabigule, au le uguri garu warguti. Dame haligia, heredere meha gurigi eiga, ata, amari ida, isha hanya haranghanye luo hamari idun dari weyu le beluru noe tidon ugune. Aba liabi igura, aba hanyara dagun sungu bai, itaro lubaginye kei la susera dun lida lidani lotu. Eredere gurige eiga, ata, aganyeha, alugraha, abunagwa, adagwa muna. Danle lafuri dube ilotu, uburugu gine Sodoma, abalaburha watu kemeti luma sufru sielu gine. Abalafaru gunia sungu bai, itera luba dame le niyabi aule uguri garu warguti. Lidame weyu ligia, le gurige le bogu di baitu iluba, ahi anihi lubai lumege munad, mebelu rala sagari. Le gurige le arabu belida aure ligia, Magiribu dala lubium, arita kwa huma luago le susarubai tun lumari loto. Le aluguti le sefrun libagari jau ubogu, le feridi rubai. Le feridi riti libagari jau ubogu, nuwegi libihubai ibagari magumu chaditi. Narihane hon, luago aria bulame ligia, nyimba nyabia gurige arumu watida aba meme gabana. La nuguba aba hata agie, igruwa mele aba. Nyimba nyabia urinya amulihe lida aba. Ta nuguba aba hata agie, igruwa meto aba. nyimba nya bia wogori arabu la nuguba aba hata gien igruo mele aba
0: dale hagambu bali katele aba halugu duni hanie galum
12: halia basala suseda da katele wabureme
0: la rinye gahon
9: le nye lumuti lugu buhilali nyimba hondra gwa wadube
5: San Lucas capítulo 18
0: Aba la bauda go Jesusu aba hempul hon, do la rufu da hon, lo agulunti la hafuri do lubungiu, su wandan, me feidi rahamamu gay, hagura asun, la niega hon.
9: Nyenye meha aba agusere goduti lidaba fulasu, minebe linyo bungiu lon, me bene se ligia lau ni aba gurigi. Nyenye ungi aba uri lidan fulasu ligia, hila meha tumari. Sagwa yutidi lumo agusere goduti le, lulichi guni tiricha tun, lo agu aba tuuri bun luma batagani. Lagu sarago da mahati ebeleteni ruton larigien abalarien gon longo rugu la usumine ben la bungiuno minebe hagia gurigieno ke yanu hame mela uri to asa da gudai nichigu nichi gal tirichato ebe lam gatiabi gumuli nuguraso
0: abalarien gon Jesusu
9: aniha larien ku bai agusere gudeti le uri babai gubu meti lichi ke bungi yo haricha lani go hon hayumra gutin lo ari bu veyo go Lalu du bafunagi e luba launabunia. Nariya hare hon, lagu lichi gubila haricha hon ani badara se habai. Gamalumon, damele nagiri budon aule uguri garo wargati ubowa gon, nadari ruba funasa afia ni hada agrigi ha ubowa gubanya.
0: Ruyati Jesusu aba hempul hon, ha arita gubanya lagu richagu hama legibge bongiu, anaganya amu garigi ke inikata, lariyega.
9: Aba hodi bia uguri ya templu rugo afuri da lubongiu. Aba fariseu, lumaba agubur hati licenso no gumadi. Le fariseu, rara linha la furidu, la rinhaga, pungiu. Seremi no muti blago mitana na kei hibiri gurigi. Hibiru tinha, salufri tinha, gagabara hatinha, ni kei agubur hati licenso no gumadi le. Ayunara tina bia uwei asolida adimaso luna gunfliru buma. Runo mutiginha disi lidage kada sale belurito no bom. Ahenti agubur hati licenso no gumadi, aba leredero disse. Ma bun seruti ni luli nyuru ni larihi sinyelo, le luenu luna bun lanangu lungu. Abo harugu leila niguwa gu lau igarigo, larinyaga, bungiu, gudeme na bun, au le gafigoti. Narinya hare hon, luagu giribu la agubarati ligia lubion, resibi nyu le bungiu, mama fariseo ligia. Ladiga le anaguti lungu wa weiri, unabu baila nugun, ahi le unabu baila nangu lungwa, weiri baila nugun.
0: Ana hawa tinyegine irahi ilu Jesusu, lulaguru ruhawagu, dan leharihi bali disiplu gugate le, aba hadainha honha ananha balinya irahiya. Aba larinye gu Jesusu hon, luhasigiru ananha ya irahi ilu, aba larinye gu hon, lanigu.
9: Igir huma luha yabi irahinyo numo, mamahara huma, ladaka haitara banya kei irahinyo, hagia lilenda banya laruwe habungiyo. Ninaru hau, lagu lela meresi biru lumuti laruwe habungiyo ke aba irahu, Mebelu bailidon.
0: Aba lalga dani aba hadage abutigu Jesusu, lanie galun.
13: Maestro buit, ka lumbu inaduguni lunga yara la nibihini ibagari magumuchadit?
0: Lanie ga Jesusu lun.
9: Ka wagu barinya ga no buiti, abar gunyan buiti, bungiyo. Subuti bumuti gumadi, magabara habon bumari, mafar haba, miweru haba, meye haba luagu ni aba, inebe hamaba gubri gubon.
0: La niega wugiri ligi elun.
13: Gunfulit na lao sun le luma ge nyuro gidin.
0: Dan lagambu bali Jesusu kate ile, aba la niega lun.
9: Mege gili aba kate ilun badugani. Alugura bai sun le buma bai, aba me bichi guni le begi hongu demetinyo. Aba me garisi ba sielo. Aba me bagir budon, aba me bafalarunina.
0: Dan le lagambu bali wugiri le kate ile, aba liru dagun, ladiga gibeti lirisi. Dan le larihi bali Jesusu liri dagun, Aba larinye gun.
9: Hene gu tilun hebelu nun rihisi tiyan lidon laruwe ha bongiyo. Mene gu tima tilun lasigrun aba kamayu lidage luhunyu aba agusa, sigulaw lebelu nun aba rihisi ti lidon laruwe ha bongiyo.
0: Aba harinye gu, ha agambu bali.
6: Kati tigayara bila salbaru.
0: Larinye ga Jesusu hon.
9: Le hasin rubay gurigi adiga, gayara lumuti bongiyo.
0: Larinye ga feduru lun.
2: Wabureme. Igira wa mali sun levama tilun wa falaru nibu.
0: Aba larinye gu Jesusu hon.
9: Ninaru hau, luagu furume warga lan le igiru tu luba, o laguburigu, o libuganyano, o lamuleno, o lumari, oliranghin luago la ruin habungi, libihu batima sarago weya su login lidan ubole, ibiha leme ibagari magumucha diti jagata sielo.
0: Abalaguaru Jesus hon lani dusu disipulugu, habugua, abalarinye gu hon.
9: Weibuka Jerusalem gueto, le nyemba lubei lagunfira, son le haburha bai profeta gu nuago aule wuguri garuvergati. Hederegeru barna hon ha mama banya huriyu, ehera banau, anaba hamana me suegua, habai chubadina, larigien, aba me hafaruni na hilagu bai. Gamalumon, na asaru balidange owe ni luago lurua weyu, luya na bagaridon.
0: Wati gumfaranda hamani kata lidage kata ilem, ibidie gubai ti hon kala wago la dimure a hon. Darugu wati lanichi gu kata ile larinya gubai hon. Dan le achilri nali, Jesusu uburgu heriko, nyi amba marihiti nyun laru uma amuriaha. Dan le lagambu bali marihiti ligia, hasigri sarago grigia, abalalig daha, kala suserebai, abaharinya gulung. Lagwania la Jesusu le Nazaretna asgrenige abati lagura ha lariega
4: Jesusu la tuka ba ku David ku teme nabu
0: haluba luba banya abahaden halun lulama nichu ligietu malagura ha
4: la tuka ba ku David ku teme nabu
0: abati larara magu Jesusu abalona ha anige dan le jarafa lilun abalarin egulun
9: kapa buse rube na dugun bon
0: Aba larinye gulun.
4: Nabure me, buseti na narihi.
0: Larinye ga Jesus ulun.
9: Ibihe bai barihi. Arita guadibu, laduga bafinye.
0: Lida meme ora ligia. Aba larihi marihi tiligia. Aba la falaru ni Jesusu. Ichigay na uwerigo ni lubungiu. Sungurigia. Ha ariye gubali kati ile. Aba genhichugo uwerigo ni lubungiu.
5: San Lucas. Capítulo 19.
0: Abatile beluru Jesusu uburugu Jericho. Abalagumesiru asugara uburugu ginye. Yen abawaguri disiti giriti Sakeu. Abuti agubura atien lisensu gumadi. Buseti Sakeu larihini Jesusu lula subodiruni. Siyati larihini la deganyuru til lugub. Ani gibeti egrige. Luti ganyara la larihini. Abala ibagun lula wanseru haba. Aba la wariru toga batidu bwewe, sikomuru, jarafalu uma, le nyinge lubai lasigre Jesusu. Dan le lasigre ubai Jesusu nyingi, aba larihini inyu, aba larinye gulu Sakeu.
14: Sakeu, lariba furesei, ladiga nuti nereda rububi ugunyei.
0: Aba tilarariru Sakeu furese, aba leresi biruni Jesusu lubinye, lau ugundani. Dan tile harihini hibiri grigye kate ile, aba hagume seru adimune ha, Lagulidi Jesusu eredere lubi aba gafigouti. Aba larara musakeu, aba lariengu lun Jesusu.
15: Nabureme, nichi galamida le numa boi hongu demetime. Ani ahi ibiru hadna lubai loi somo grige lawa yera aguni. Nagu igudiba gadri waya susigur lau lun.
0: Lariega Jesusu lun.
9: Selukali asalbaru ni tidon muna to ugunye. Lugundu, ladiga wagunginye abramu bukuye. Ligian yabi bayu bau wagun awle waguri garu wargote. Luna lohania, luma luna salboru ni haya beferi di hanyabanya.
0: Dale anyaha lubai grigia, agamba hei larinya gunibri Jesusu kata ile, aba la bagdagu aba hempulu hon, ladiga, ayara fadaina lila lun, Jerusalem, ani arita gotinya, luagu lagume serala larui habungiu dan ligie, aba ti larinya gu hon.
9: Nyenye aba wuguri inyu gutinya liduhenyu, leibu ati wuguri ligia, lidon amu fulasu diseti, Lulichi gunu wa luruwe te melagaira, aba ya melagiri budu. Lubarage lafridu, aba luna ha hawagu disi hadange lumusuni. Aba lederege ron aba sensu lege begi tisarago lukala aba, aba larinya guhon. Agara baha humei sensu le darina giri budu. Keiti liene gubi uguri ligia honlile na fulaso, aba huna ha larigi. Luhaninya gulun le lube lichi guni ubaru lun, luagu mabuse ron hamani luharuwe teme. Lausun lira, ruwati uruwe me. Aba lagiri budun lagairu, dan le lachulu rubai, aba luna hawagun lumusu ni ahabuga umbanya lichige sensu luna lasubu diruni atri nyin la laganye no kala aba. Aba liabi le furumiyate, aba larinye gun. Nabure me, ganyin tina diisi weya su ligibu agun bisensu. Larinye guru weilu, buiti, aba musu buiti buguye. Ke igunfli bubai lidan le murusu rugote, nichika dibu aguma diha lidan diisi fulasu. aba ya liabin habia ma aba larinya gun na bureme ganye tin na sengu weya su ligibo gun bisenso aba ginya larinya gullo bagoma di halida sengu fulaso aba ti liabi aba aba larinya gun na bureme ani habisenso arida no mutiti da aba pakiti la duga na nuhu de boy la duga aba ba wuguri dereti la gumba diha reidi ti bulau kate ile mamadi gmariti buluago aluba habugu ya lenyi lumuti mabu na gumba aba ti larinya gun uruwe ilo musu uribat Luago guanari gu berenu na gusere gu dabu. Kistu buti bubali, luago aba na uguri deretu gumadi, luago rede ina lau kati ile mawadi gumariti na luago, alupa hau, lenye lumuti mabu na guna, kati wago michu gu bubali ni sensu banku rugu, luhamuga lagamu dun, dale na giribu dun.
0: Aba larinye gu honha nyimbanya.
9: Gidahu mei sensu lwe, ruhu mei lule disi bei luma.
0: Aba harinye gu lun.
9: Wabureme, anihi hali disi luma,
0: Abalarinya gu uruwe.
9: Narinya hane hon, luago sunla le gamati, li chuku balawun lon. Le mamati, ibi ni le luma bay, lagida ruba lwe. Anye ti naga niyo, haye ve mabuse rumba ya lun uruwe na, baruhu manyanya hon, afara wa humanya hilago bay nigibu ginye.
0: Larinye larinya gu Jesusu kate ile, abalasigiru ni luweye su Jerusalem, haulani gu, ligia haba haba. Dan le chilumeme li lidon buri fulasu le, Betu fahe, luma Betania, jerafa luvubu le giribay olivu, abalarinye gu humbiyan hadage lani disipulu gu.
9: Heba lidan lirere ufulasu le wagibu gien bay. Dame le hechiluru nyey, hadari ruba aba burigu guranyu le mawari rungile. Hafara gadey me, aba me hanugu ni nyahon. Ahon alugudu wakala wago hafara gadey, haniyaga me luwagu busen lani habure me.
0: Aba houdi, aba hadari ru itara ke larinye gu Jesusu hon. Dantile anyaha lubai afaraga dai burigu abahalaga dunia laburinya harinyaga hon.
10: Ka wagu hafaraga dai burigu le?
0: Abahona bunia harinyaga hon.
7: Ladiga mege ilani wabureme.
0: Abati hanugini lu Jesusu abahichugunu hadaira gula naga wagu burigu abahawaira gudini Jesusu luagu ke awain sereina la Jesusu atuleheina hamon hadaira gun umadara guluba. Dan le yarafanya, lularari rububule olivu, abahagume serusunha afala rubali aguaraha la ugundani, luma adimureha, luaguluwairi gubungiu, luaguburi milagru le harihibe, hariyaga.
16: Binimati huruwe le nyumbi beli daliri wabureme, ni adarangi lusienu luma uweri guli lidaliri wage.
0: Abati hariyagu fariseugu hanyimbaya, hagana go grige lu.
5: Maestro, hariyaga bahombani gulu hamanichu.
0: Lariega Jesus hon.
9: Nenaru hau, lo ahaya la ama ni seha. Laguara hapa laburi dubu nuago.
0: Dan le layara fa dubai lu Jerusalem. Dan le larihi bali uburu guligia. Aba layahu ha, hawagulila na fulasu ligia, lariega.
9: Nuhamuga gufuna da humani ugunye. Kala ga yara beliche kundarangi lo hon. Buiti hamuga, kamalumon. Aramu da gulinya huwe anisinyati harihini. Tiga lachilur balu bay uwe yuburi uribati hon. Hatiga mehaga ni aba bariya ruge yegu alawu huburu gute lunsinya la hafridu nyingi. Aba mehaga indagu huma lidage sun aubo. Agunisha gubay fulasu sun suayina gubay. Migru mbanya ni aba dubu ligiba gudubu. Hafara waguba sun huguya. Ladiga mebere sen huma lau orale liyabi bay bungi yo asalbaron.
0: Aba tilebeluru Jesusu templu rugun. Aba la sagaro niya ha alugura habanya nyi larinya gahon.
14: Larinya hare tida lene rubungiyo. Luba na fure iduni ligia batiri nuba. Ahi huguya baruhu marikei haba hiveru tiyo.
0: Sagaburi veyo larufu da Jesusu templu rugu. Hanyahati habu tigu hafadiri guhuriyo. Hama arufu da atien liluru du muisesi. Hama ginye labu tigu fulasu aluhe ida luba la hafaru ni hilagubay. Madari tiyan ida luba la hadigini, ladiga wairi la hora bahonu wa sungirigia, luhagambu ni lerenu.
5: San Lucas, Capitulo 20.
0: Lagaba veyu, dan le templu ruguluboy Jesusu, arufu da ahon girigia, apuri chihei na huganu lagu ti asal baruni, ligi hayabi habu tigu hafadiri guhuriyu, hama arufu da atien liluru du muisesi, Hama wagunia wairi gutinya lida hafinye huriyu. Aba harinya gulun.
8: Harinya gabaye uon kala au ubafu badiga ikate ile. Ani kala ichi gubani ubafu lebun.
0: aba ti larinha gu Jesus hon.
9: Na lega da diginha aba kate, ouna bahumana. Ka una habali huang abati sehe, louna habungiu, ou di houna ha uguninha.
0: Aba hagume siru arinha ga hama agua.
17: Kabasa arinha ga, awa arinha ga lo agu louna hala bungiu, larinha agu oba uon kala wago mafiero wabailun. Awa arinha ga lo agu houna hala uguninha, hachamura guba dibu wawago, la diga choru hamuti lo agu profeta lame ya huang.

0: ni lubungi madora wagu bai lubena riweyo uwa bai ginye arye bunye la nguba hawai rigunecha ni gunyehi la usung harisi mebele bai nikata vieti nyehi nile adigu dikate ile uribati o geye ragwaditi hari guba ya buru wa yubayiri tida liburu to lana ibagari to lumabu mudu hagie riguba ya belu
1: Apocalipsis Capítulo 22.
0: Abati larufu do ángel ligia abadun harumatinu leishi kube ibagari harubongati kei biduri lida ge lala bungiu numa lala mudun lafuni nyinyi duna ligia lamida go lemeri uburu gu ligia ani luago biya alo baduna ligia nyei lahi chaburitidi buwewe le ishi kube ibagari le agii dubai dus weyasu lida hirumi Saghati lagindu. Leti lubana, serini tilu lagara ni hon hon nechani. Ualime nikata nye ilu labu genla lenyara kubungyu. Nyeibe ilala bungyu, duma lala mudu lida oburu guligyo. Abame, haukudurogu lani gulu. Hagagi budaguba, duma bungyu. Nyeibe gine liri hereberu. Ualime arye bunye. Hagana uti yenyei, Memegi iruma ya ligemeri lampu ni ligemeri wenyi. Laduga larungonga dagaduba wabune mebungi yu hao. Aba me haruwe inha sunda. Lari gie, aba lariye kungangheli ligie nu.
2: Inaru niti dimuri brile. Ani gayara ti lafinye runi uluwago. Ani wabune mebungi memele ichi gubei dimuri hon profetagu. Ona haladi na luna rufudu nile lumbo ila susere duhon lani gumadise.
3: Ariha huma. Anatema disa. Polese watile dugu baikasu lau lugano te bungiu le buru yubeti da liburu to.
0: Au huwa agamba numuti arihe neiburi kate ile. Ani lari genarihi ni luma na gambu ni aba nahu duragun lubadu lugudi angel ile arufu dumani nu aba lariye gunu.
2: Matika paile lupui bungiu au kei bugui hama bibiri guha profeta gu hama sun ha dugu banya gasu lau le buru yubeti da liburu to. Lumla bungi bahu duragua.
0: Aniya katigia nu.
2: Maramu dapai lugano te bungi le buriwa nyubaiti da liburu to la duga ya rafali da lumla gufriru. Igira banya ha uriba banyalunga sigiru adago uribani. Haviye banyalunga sigiru lida haviye. Anga ya teha buidu banya, buidu meme hama. Ani grige ha derege guwa banya hongo lu bungi ungunfuli meme hama.
3: Aha, madisa liniabi. Ani barunu muti afairu waho le lubi nishu uninu ka aba segumbu ikati le latidu bai. Au alfa bai luma omega, furumi ati luma agumu honi, laguma seha luma laguma chagule sunkate.
4: Ulesi watia ha achibu baru hadarago, lungaricha huma lung heigi lidagi limtin veve lanena ibagari. Ganyara lamuga hebeliru luege lubenari uburugu. Anhanya ha mafinyere dibanya luagu Jesu Kristu. Ha abinyera habanya, ha ohoru habanya, ha gafara hadibanya, ha ahudurogubanya honguwariwa. Ha masunha hinsinye habubanya lu eyera gune herederu babougudi.
3: Au Jesusu, ona hanali nani angeli, lula sumtere gudu ni sumbri kati le hontila na buriligilisi. Au laduko wagu uruwe Davidi, Aungia warugu mabon to lani na binafi.
0: Ariya katisifiri sandu tuma adari.
5: Higabu!
0: Legia gabu bai, ariya gala.
5: Higabu.
0: Le magre bubai, nyubai la. Le busiati gurana lita ge duna le ichi gubai ibagari. Mafaye haga luagu. Sungha agabu bali lugano tebungiu le buruwa nyubai tida liburu to. Weri dinumutia loi kate ile. Le ichugu tilamu kate ile, lagawa dagudu banya bungiyu, ige iha wagu banya, laburu hoa tida liburu to luagu. Legi ya gidaru tisomu kate ilidage lugano te bungiyu, le buruyo bai tida liburu to, la gidaru bai ginye, lufana lidage li, tidi buwewe lani na ibagari. Luma, lidage uburu gusanduti, leburi wagu bai, laburu hoa tida liburu to. Le, asubu diragudu ba liburi kate ile, aninya gati,
3: Aha, madise li niabi.
0: Itarala, higabu, wabureme Jesus. Binila wabureme, Jesucristo sun huguya itarala.
6: Uganu buiti lela buri habai Mateu luagu Jesus. Kapitulu aba.
7: Aniha hiri bai lagucha Jesucristo le hada gebe mehe la diguagu Davide lumo Abraham. Ayaha lagucha gu lumage Abrahamu lumo Davide. Abrahamu lugushi bai Isako. Isako lugushi Jacobo. Jacobo lugushi Huda haulamulenu. Huda lugushi Faresi luma Sera. Tamare tugi hagushu. Faresi lugushi Esuromu. Esuromu lugushi Aramu. Aramu lugushi Aminadabu. Aminadabu lugushi Nason. Nason lugushi Salomon. Salomon lugushi Boso. Rabu lugushu. Boso lugushi Oedi. Rutu lugucho. Oedi lugucho Hese. Hese lugucho Uruwe Davidi. Ayaha lagucho lumage Davidi lumo adanruni Babilonia. Uruwe Davidi tuma tomehe lumari uriasi. Hagia lagubri gubaya Salomon. Salomon lugucho bei Roboamu. Roboamu lugucho Awiasi. Awiasi lugucho Asa. Asa lugucho Josafatu. Josafatu lugucho Horamu. Horamu lugucho Osias. Osias lugucho Hotamu. Hotamu lugucho Akasi. Akasi lugucho Esikiasi. Esikiasi lugucho Manasesi. Manasesi lugucho Amon. Amon lugucho Josias. Josias lugucho Hekoniasi. Haulamulenu lida danle hanawa gube Israelina adangra waguwa Babilonia. Ayaha lagucho lumage adangrani Babilonia, lumon lagri hon Kristo. Hekoniasi lugucho bei Saliteli, Salateeli lugucho Zorobaweli, Zorobaweli lugucho Abiedu, Abiedu lugucho Eliakimu, Eliakimu lugucho Asoro, Asoro lugucho Zodoku, Zodoku lugucho Akimu, Akimu lugucho Eliudi, Eliudi lugucho Eliasaru, Eliasaru lugucho Matan, Matan lugucho Jacobo, Jacobo lugucho Jose le tumari Maria, tuguyeti lugucho bon Jesusu le wasal baragule. Kotoro seyanu lubaiti lineba fago Jesusu lumage Abrahamu lumo Davidi. Kotorose lumage Davidi lumo hanawa gunu wa Israeli na Babilonio. Kotorose lumage dan ligia lumo lagri yahon wasalbara gule. Itara lian ligabri lagri yahon Jesu Kristu. Maria to luguchu. Gadara dunyon lumo Jose. Luta Maria idu luma. Lubarage ti lagamari dunu. Aba tadari ragutungu lo dagaina yon lan lo lubafo si frisando. Kei aba lubai wuguri gudeme habuti Jose. Mahati la subu dirunu wa le asusare dubai tu Maria. Busere gutu ligirunu. Michugu gatiduru. Dale aniha lubai arita gwa luago kate ile. Ligia la rufu dagu aba lani wabure me bungyo ahe li lungu wa lun lida luenedi. Aba larinya gwa lun.
8: Jose la guga wagun Davidi. Manufu de gabalu beresu dirunu Maria kesi gumani. Adega irahu le lubu itagara juni, lumo ni asifi risangu liabi. Tagari di baba irahu, aba mebichu ni niri Jesusu. Itara lupa liri la duga la salva rubanya la lumutu ni lida di hafigo.
7: La susa re duba isun kate ele, lo lagunfu li ridumure ele la rinya gube wabure me bungi liumu luge profeta.
8: Babagi na duba aba niburu itu toga ni ngiri. Aba metagari di aba irahu, Emmanuel ligia balili. Mini la iri ligia, bungi umama.
7: Dale lagago dubai Jose lidage uene de ligia. Aba ladugu ni le lubai bai angeli ligia lun. Aba le resi birunu Maria keisi lumari. Magamari duga lon dari tagri ani furumeti tire. Aba lichugu Jesusu luago.
1: San Mateo capítulo 2.
7: Lida fulasu le giri be Belém, lumu argu Judia. Yen lagri howe Jesusu dame le Herodes la urui be lida fulasu ligia. abati hachilere fiu wuguri ya turi ya te warugu ma uburugu Herusalenge loige obo lenyenge lubei labaucha weyo, aba halige daha hariaga.
6: Hageisa haru e te huri ulea agura houbei, ariha omaru luarugu ma loige obo lenyenge lubei labaucha weyo, wayabi en luwahu drogulun.
7: Dale lagambu ni urue Herodes kate ile, aba medera guaga duha alila hausu Herusalena. Abati laguaru honsun habuti gufadiru gulida hafinha hurio, hamaha arufu daha bale lirudu Moises hongrigia, aba laliga dagunia halia balan lagria hoa Cristo, aba harinha gulun.
0: Belém, lelumu arguba judea, ladiga italinha laburida ni profeta. Buguia Belém, lumu arguna judea, buguia abalida geoburu gueri utimati lida amuale, lausun binira. La diga lafri duba aba abuti bidange. Le lube iloni giruninya numutuni ha Israelina.
7: Aba ti laguaru Herodes hon aturi hete warugu ma aramu daguarugu. Aba laliga dunia luagu ti ma dan le tarufu daguaga le warugu ma tungu hon. Aba ti lona hania Belen, larinya ga hon.
9: Heiba, aba mehalu hani irahe le buidu. Dame le darihu mali, havisara name. Nyendu namu aginye ahuduragua lu.
7: Larigia, hagambuni aturi hete waruguma lereru urue, aba hodi. Waruguma bugati to harihi baule nyenge lubei labaucha weyo, aba tidi haba dari taramu loge fulasu le nyenge lubei irahile. Dale harihinu, wugiri ha waruguma, aba hagunda ragu saragu. Danti lehe beluru munadon, aba harihini irahile tuma lugu chuton Maria. Aba ti hahu drogun, aba habulu shagulun. Aba hahure chunu hagafu, aba hedewe ha golu luma kupali hemeti lun luma aba liwiri are ni gifit. Lari gen, aba hawiserunu lida hawenedi luma giribudu hama nyenge lubei Herodesi, aba hagiribudu harigon luige amu uma. Lari gen hodi chuto hagia. Aba larufu dogu aba lani bungyu anheli lungu lung Jose lida luenedi, aba larinya gulung.
8: Saraba, warube irahe leta usu luguchu, anula haba hau ehiki. Aba meherede lunyeni, darime nabisa lunyeni, ladiga lalu ahali Herodesi irahe le, lulafarune ilakudu.
7: Aba ti lasaru Jose, aba lanigani irahe tausun luguchu aria buligia, aba lidi hau Egipto, aba herede runyen dari longwe Herodes. La susere dubai sun le, lu lagunfu lirun, le larinya gubai bungyu liumu luguge profeta.
8: Sagana mutimiru Egipto gini.
7: Danle la darira gubai Herodes lungo luago yego haman la chuto, aba laganyido, aba lona ha afara guanya sunyirahin ha biyamati irumu hau lung unabu, ha aganobai Belen luma sunfulasu geyegulo segu danle harinya gubai chuto lagriya honu wa irahe ligia itara lien lagunfuliru le laburiha bai profeta Jeremias
8: agabuwati lagura ha aba umala li rama la uomebu igari umala li ligia umala li rakele toyahubu harigi irahe
7: Lari gelon Herodesi, aba liabi aba lani bungyu anhen lilu Jose lida luene di yagata Egipto, aba larinya gulun.
8: Saraba, barubai iragu le tausun lumuchu, giribu humaha geiru Israelina, ladiga hilagu aha abuserube ameha afarni iragu le.
7: Aba lasaru Jose, aba lanigani irahe tausun luguchu hageiro Israelina. Danle la subudiruba li Jose luago arkelou la agumadihe bai hudia lewengo Herodes le lugushi, aba lanufudedun lidin yehen. Aba larinya wagunu walun lida uenedi lu lidin Galilion. La chilirenyen, aba lidi aganawa lida fulasu le giribe Nazarete, le lumu argu bai Galilea. La susere dubai sun kate ile, du lagunfuliru le harinya gubai profeta gu luago Nazareti na la Yesusu.
1: San Mateo, capítulo 3.
7: Lida udan ligia. Aba leabi huang leabadi se hebei apurichi lida fulasu magaira wati hudia. Aba lerinya gu lida lapurichi ha.
10: Asakri ha huma. Laduga yarafa li larui ha buingi.
7: Huang le, ligia le wagu be mehe laburi ha profeta Isaías itere.
11: Agam kuwati lumala li aba kirigia aguar halida fulasu magaira wati itere. Aransa kuma uma lubaba buneme. Karakuma uma suruti lubaba.
7: Lautu lura kameyo ladera guhuang, liabi lagriga lirana agua guero. Chagagaru leigi banya luma siru du le arabuna. Aba ha hayabi uburugu ge Jerusalem, hudie gya, luma lubadu ge duna horda agambe lapuriti ha. Danti ha le hagufestaruni hafigon, Aba labadi serunia lida duna le giri be horda. Dan le larihi be huang lagu sarag haya la grigia lida geti hadamri fariseu gu hama saduseu gu nyubu ite lu habadi seirun. Aba larinya gu hon.
10: Arasa hewe huwye le. Kasa avisa rubalun du hanura halwe laneri me abai chuni. Logu figa ule lumbe liyabui. Ausere huma abuidu. Arihuwa la mgafurangu loka sakri hadu la. Masami na radugu huma ida agwa la duga wagun Abraham wagi la duga nariye he hun lo gayara la la duga buingi la duga wagun Abraham lida ge dubule aranse harawa lo lachu hun titi buwewe ani sun wewe le mabuidu tili chenwoti aba lagudu au lauduna na badi seru arufu de logo sakri hadula ahi tele lumbu ilia binarigi la badi seru badu lau sifri sandu luma lau watu gemeti Gabafu tinoi dari lung madina na ni luna nugunu ligei ni lao. Anui haru lichobu li luhaburu. Laruma da gduba itirigu, aba me lanua dahani lida age sagadi mabu ihali. Aba me laraidu ni tirigu, guda lai me sagadi le mabu ihali, lida watu gemeti le menyi kuchadibu.
7: Dan le liabi bai Jesusu Galilea gya, aba la tiluru luago duna le giri bai horda, le nyen lubai huang lu labadi seiruni. Mahati ya behuang labadi seiruni, aba larinya gu Jesusu.
10: Au lungu boi babadi seirunenu, bugu ya lubo inyungu inu lungu na badi seiruni.
7: Aba larinya gu Jesusu lungu.
12: Itara luba kwento, laduga lungu ti wadugu nile lubai bai bungi.
7: Aba labadi seiragduni huang Jesusu, lari ge labadi seiru Jesusu, aba lafuri duduna ruguginye. Sodi ni aba lahunre chagu sielu, aba larihi ni Jesus susifiri sandu lareiru kama aba unhu leabi luagu. Aba lagambu larinyagu aba umala li sielu gya.
13: Ani halire mehinti ya bainu, le awwe ome gulandugunda.
1: San Mateo, capítulo 4.
7: Aba lanigu ni sifiri sandu Jesusu lido fulasu magira watilu louchagu ni mafia. Lari ge lerederu Jesusu bian wen weyu luma bian wen aria bumaigiga. Aba lalamachu. Aba tiliabi mafia lubadu aba louchagu ni. Larinya galun.
14: Ahen liru bubay bundiu. Saligu agitabay dubule feime.
7: Aba lona bu Jesusu.
15: Tari hare lenenu bungiu. Mama rugby tau fain habagri de grigia. Habagri tu baginya lau siun tumure le larinya go bai bungi.
7: Aba ti lanigo ni mafia Jesusu Jerusalem. Uburu gule sandi bai hon hurio. Aba lawari ra gadoni tabulu gu tempulu. Aba larinya go lun.
14: Ahim virubu bai bungi. Chuba bai yage luhuna bo. Ladega tarinha lereru bungi. Larinya go bai bungi hon lani angeli gu lun huni girunibu. Hanega bati buhaha buru, luma chogera bulna bugudi luagudu.
7: Aba luna buni Jesusu larinya galun.
15: Anega tugiye lenero bungiyo, mocha kuboi babure me bungiyo.
7: Aba lanega ni mafia Jesusu luagu aba ubu inyuti, aba larufu duni sun aruwa ihani le ubawa kuboi lun luma buri luwairigu. Aba larinya galun.
14: Nichi kuboi sun lebon, aha buahudura huanu.
7: Aba ti larinya gu Jesusu lun.
15: Disse ba noi mafia. La diga tarinha re lereno bungiyo. Lun ruguba babure me bungiyo bahu turokuwa. Lun ruguba ginye beseri vida.
7: Aba ti la disse du mafia lue. Aba hayabi angelu gu eseri videi. Dale lagambu bai Jesusu lo aguanihe la huang frisirugu. Aba lidi lari gong Galilion. Merede ti Nazaret. Aba lidi agana wa Cafarnaum. Aba fulasu le laru bai duna lida hagire rasa ha Zabulon luma na Naftali. La susere dubai sun le lu lagun fuleru le la bruha bai me Isaiasi le me profeta le arinha gubai.
11: La keira Zabulon luma Naftali. Lida luma lubani barana. Luegi ergo le nyengi lubai la boccia veio libiti Jordan. Galilea. Le nyengi lubai agana vaha mama banya kurini. Kuya hame halida bilukuriga, aliha di aba ome bularubu. Kuguya leme halida bi lamunyonga, lani na oveni, arugo nga guda malihau.
7: Luma gya dan ligia, aba lagume seru Jesusu apuri chihanyen, larinya ga?
15: Asakri ya huma, ladiga yarafa li laruwe hapongiyo.
7: Eibuga inelinya Jesusu laru laru duna Galilea, ligia larihi biyama gamule nuguatia. Aba hada ge Simon le giri be Pedro le aba Andresi esenia ni habagari be haguriyeti aba lerenya gu Jesus hon
15: falahumana aba me meseni hatu la udre ana harugado me kuriki anu lunani kume
7: frese frese aba higiru nu heseni aba houdi luma lubaro gu memere Jesus aba yalarihi biama gamule nu guati Akobo luma huan direze bedeo. Tida yanu aba ugune luma haguchi aramada ho heseni. Aba laguaru Jesusu hon lulani me disipulugu. Lida ora ligia, aba higiru nu ugune, igre haguchi aba hodi luma Jesusu. Aba he leibuguni Jesusu sun Galilea arufu deheina tida aburi haligilisi huri to lida boncada fulasu. Aba hala puriti hani uganu buiti luagu ti larue habungio. Areida guaga da ligia sun liwia risandi le hawagu baigrigia. Aba lagambuni wa luagu Jesusu lida sun siria. Aba hanigini sun ha asufri hebanya lo amu ya guaina rigu sandi. Igairugu haga wagu bain lagubri sifiri. Hagonwe hadibanya hama haderege danya ugugu aba lareida guaga dunia. Saragu hanya grigia afalaru ti Galilea gya. Ida geburi fulasu de Copolina, Jerusalengia, loubo agogia judia luma, loege obo lenyenge lubo la boucha weyu libiti Jordan.
1: San Mateo, capítulo 5.
7: Dale larihi balinha Jesusu sungrige hagia, aba lawariri luago ubu, aba lanyu ruyen, aba hondara gulani disipulu gugeye gulo, aba lagumesaru arufu da hon itara.
15: Ulese watinha ha subu dirubali luago mege humani lide habungi. La diga mene go ben hon lunhe belurun lidon laru in habungi cielo. Ulese watinho ha ayaho banya. La diga lichi go babungi yo kuras hon. Ulese watinha ha uno buku banya ani mabafu hagia. La diga heresi rubai mua keisi alaga. Ulese watinha ha la mabanya ani magra buhagia lun hadigni lugunda bungi. Ladega leader go banya bungi lu hadugani. Fulese watin ha go deme habu banya. Ladega go deme habu bay bungi yo hon. Fulese watin ha haruma banya anigi. Ladega harihi bay bungi. Fulese watin ha watik mari do banya luago darangi lu. Ladega lagu aru banya bungi yo kaisi lirahi. Fulese watin ha sufri ru banya iba ho ni luago hadugani lugunda bungi. Ladega hebele ru bali don laru ha bungi yo sielo. Ulese watun dale hanabago nugurigia, eiba hahamon arinha gagia sun luyeri yeni huago, luegia nani guhuma. Gunda nyuhuma, ladiga heresi biruba aba ume bufaye ticielo, italalinha mehaginha eiba honi wa profeta goha nyubi banya hubaraginha.
7: Aba la sigiru Jesusu arinha ga?
15: Itarahinha keisalo hon lila no boule, gamalomon ahin leferi dira salo lubasuan, Kaba gye un hula, o alime hula ni ka un loidi gye lun la guruniwa, aba me hadigre gu ni gurigia. Itara hiyan kei lampu hon lila na ubo le, aba uburi gu le luagu ti aba ubu siyati ilaramu dagon, furangu ti lari hiniwa. Mebe dunti gye aba lampu lun lichi gu nu watabu gye aba gafu, luagu dabula lichi gu wa lun lorugon ga dagudun hao sun hamuna dabanya. Itara huma gye, Durung wagu da humai hi la pohata gari gya. Lung da me la harihi ni buiti le ha dugu bay. Aba megi ha dimu ne ha buiti loagu wagu chi bungi le si yelu bay. Marita kwa kumati ya loagu ni abia la agidere liluru du Moisesi ni le harufu du bay profeta go. Mama ni abia agidere ni abia agunvlire. Ninara lubaiti hao loagu anihi warga liligia la si yelu lumu bow. Magidarun wabai ni aba punto, ni aba lectura, lida gien liluru do Moisesi, darime lagunflirun son katei. Ligia le lubai ishiku ti me bereseni, luago furume warga kumadi lida gien lurudu. Ibi ne le la nyura uti mabai lida gien. Arvu dah ligia hon gurigia lunha dugu ni libe le la dugu bai. Nyura ubai lanugunu wa yagata sielu lida laruin ha bungi. Ahin ti le nyudu bai lau sumburi gu madi li dan luwara gu. Itara gin ya la rufu daha, wairi bai la nungun wa yaga ta siyelu. Nariyan hare hon luwago ahin la mabuidu li gabri houseron sarago wai yasu, hawe ya rufu daha tinya li lurudu Moisesi hama fariseo gu, me bel badun li don la ruwe ha bungi yu siyelu. Agamba huma li luwago rinyo waguwa li lame ha hon hagushe gu lu mafar ha huma. La diga furume warg lan le afara hati, la siya dariwa ba lan. Kama lumo narinhare hon luago furume warg lan le agayinti ti luma gurigi ya lile di, la gusera guduwa ba. Le anegu ti lumo gurigi ya lile di bidio wa tau, luago inyen uma lumo mafi ugati. Itara linye lubaiti, ahim banunga bidebe se luago lani bungi yo latare, ba unyen, ababarita guni luago anihi lan kate li dan furume warg gurigi buba. Igira bai le lumba I bedebe hani nye ligi bugen latar. Aba me bidi arandara luma gurigi ya ligi. Larigie me ti, gayara halime bagiri budun luagun latar ichi gai bidebe se. Ahia bunsera aba gurigi la nungu ni bu ligi bugen lurudu. Beluba lidon uwar ni luma, luago hei buguni wago luay ledere geru nibu lun agusera guduti. Ledere gara bu me agusera guduti lun sudara, aba me badawirun. Ninaro bau, Mafri dupa di gulain yingi ya dari bafayeru ni lagu mohon gawana. Agamba adun luago ariya wagua lilame ha. Magabara ha huma. Au narin hare hon. Luago furumi gwari gulain lea wama diruto aba wuri. Agabara ha li tuma didas lanik. Abun lubaiti la fuigo gita bagu le bonwene. Sagabai. Fui bai buari wa. Buiti mati lu beferdiru ni aba lidange umege guni le buwagu bai sige lau bidin lau sun bugu bu mafi ugati. Ahin buha bu lubai le bonwe ni afrigo gudubati bu. Durubai. Fui bai buwari wa. Buiti mati lu leferdiru ni aba lidange umege guni le buwagu bai sige lau bidin lau sun bugu bu mafi ugati. Arinyo waguwa ti mehe ginye luwagu furume guwarga la le igiru tu lumari. Lung ti lichi gung gara da lani na igire gunito. Au narinya hane hon luago furume warga na uguri igiru tu lumari. Ahi mama lubai la diga tagamure don ligi buogun. Aba tagano luma amu uguri. Adiga gda lumutu furumi yate uguri agabara hane. Leginye agamari ditu uguri igire warga la diginye ginye agabara hane. Agamba at naginye luago. Ariya wagu walame ha hon ha gucha gu lun ha gunflirun lau lel hariya gu bai lau afinyuru ni ligibu gine bungi. Au nariya hane hon luagu mulu muti la hafinyuru ni kao wagu. Ni luagu sielu la duga ligia lala na bai laruwe ha bungi. Ni luagu muwa la duga ligia lebu bai lugudi. Ni luagu Jerusalem la duga ligia luburu gu tabai waruwe te bungi yu le weiri gu bai. Ni luago hichego la duga siyante ni haharu da gudun ni hauri da gudun aba idiburi. Ariya gariga huma aha o wa. Mafi runga ni ka uwago. La duga furume gwarigu amu kate hariya gu lwe lira luma ginyati mafia. Aga bandun luago ariya wagu wa lame ha. Agu luago ago, ari luago ari. Au narihane hon. Lung magi yugudu huma uribani luago uribani. Lubara gen lira. Ahin ichi kakurigi ya gufu den luago aba logo higibu. Ruya humile aba obo lung. Le alugu til lanugunu ligibu gen luru tutuwege ya hisimisi. Igre humile lungi ya lanugunu habite. Ahan la fosra aba grige lo hanuga aba nuguni luago aba maile. Baru mi luago bia maile. Furumi aguar gle amuri ati aba kate huma. Ruhu mi lu. Michika huma igie hanaga luago le afure dehate huma. Agamba tungi en luago arinho agu alame ha. Hinsi en labu madobu. Liere gudame bagani bu. Au narin hare hon. Hinsi huma hagani hon. Bini huma ya meha inya ragubalo. Adiga huma buiti hon ha yere ha buba inya hon. Afurita hugia me lubungi yo awago ha anaba gubalo. Ha uriba bai au seruno. Itara luba li rahan inya huma hugu chimbungi yo le siyelo bai. Leona habali weyu hon buiti ya hama uriba ti. Ona halei huya dando hon muwa ratinya kei hon ha uwa ratinya. Ahen hari gubanya lubei, hinsi ha bubanya hon, hinsi da hon. Kaba kia faye ti heresi biro luago lira. Adega hamuti gini asa lufritin ha gubra ha bali lisensi na gumadi itara. Ahen honu gini lubei hamada gu ha busar gua. Kabu iti haruftu bai lau lira. Ibi ni ha ibidi ha bubanya lubungi yo adega hamuti gini. Uwara gua huma lubei ti keisi uwara wala hagu si bungi lesi ya lubei.
1: San Mateo capítulo 6.
7: Aba la sigiru Jesus arufu da hongriga ubu oguginha, larinha ga.
15: Goni ga huma loi hadiga kate buiti hagibu gengriga lunru hari hun. Ahi hadiga itara, nishu bai hagu si bungyo le sielu bai afaye ruahe hon. Liga dame lube hidara gong aba gudemeti, masubu diraga da huma ilun sun ubau keise hadiga ha biangwa banya igibu ligili sirugu luma umadarugu. Hageya, hadiga ni lira, lunrigu hadumar hagurigi ya buidu hawagu. Ninaru hau, lagu laula hadiga ni lira, ibiha hamali hafaye ruaha. Dalahishi kwa aba kate ilungu demeti, masubu diralei ni besi bumada. Hadiga humai labu gen libidinwa. Haguchi bungi le arihubalin le hadiga bai labu gen libidinwa, lishi kuba hafaye ruaha. Tagiye le hafuri dun lubungi yo. Mintara huma kei ha biyango banyi gibo ha hinsi bai hon lun hafuri dun rara tida ha ligili zi luma lida legeye dun uma lun harihi niya gurigia. Ni nara hao, luago lau la hadiga ni lira ibiha hamali hafaye ruaha. Ta le hafuri dun lubungi yo. Belogo mahirumu rugun, daruhu mui me hubenari aba me hafuri dun lun hagushi bungi yo le labu go bai huma nye. Hagushi meti bungi yo le arihu balin le hadugu bai lidan limani lishu guba hafaye ruaha. Lidan le hafuri idu, magu yu wagu da huma dimuri le malati kei hadiga hai bidi habubanya lu bungi yo. Harita guatinya ti luagu lagambu banya la bungi la diga libe hadumre ha. Mitara huma lubai ti kei hagaya, la diga lubane kei hafuri idu lu bungi yu subudi lali kala habusin rubai. Itara luba lubaiti hafuri idu. Wawuchi bungi ulesi ya lubai. Inebe wala biri. Nyubi la baruwe ha. Adugu wala bugunda ya ubogo kukela dugunu wa siyalu. Rubo wega feng to lani na sagu wei uon ugunye. Ferudu na bai uribati le adiga wamali bai. Ki ferudu na wamani ya hadiga banya uribati uon. Migira bawa lu wabur halidu wawucha wakuni. Dise gudari gubawa loe. Ladiga buguya le aruwa habai. Bugia le sunti bai gabafu. Bugia le wiri gubai lun sunda. Itara la. Itara liya lubaiti. Aha ya ferudu na huma amo luagu uribati le adiga hamali bai hon. Ferudu na lubadu ginye hagu chibungi le siya lubai. Aha ya uwa ferudu na huma amo. Uwa bai ginye ferudu na lani hugu chibungi yu hifigon.
7: Aba larinya gu Jesusu.
15: Uguya, tame leha yunaro. Noruda huma liru igibu kei hadiga biyango tigibu. Agia hadiga bali itara lurugu harihi nigiriga lau hayunaro ya la. Ninaro hago, lagu lau la hadiga ni lira ibiha hamali hafaye ruaha. Ayin huguya, da leha yunaro, shibahu me higibu. Aranse kwa huguya mehungua. Mefe hamamu kagiriga lau hayunaro ya la. Ugu shinirugubo bungi ule marin hibe ige fen luago hayunari ya la. Aba meti lichugun hafaye ruaha. Mondra go ma irisi ni ya bo go len lo be ga ya la ha hu chin ha mutire ani ga ga da diligi ya kate le gi nye hi lo be ga ya la he belo ro hi veru ti lo hi veru ha ondra go ma irisi ni cielo le nye lo be si ya la ha hu chin ha mutire ma ga da diligi ni kata me belo ha gi ya hi veru ti ya hi veru ha nye la de ga le nye lo muti irisi nye nye ngi nye ha ni Ago le lampo bay ugobo. Ani lubay ti buidu lubay bago. Harugo ga bay ginya lao sun bugobo. Kamalumo ahi sandi lubay bago. Lida bay luburi ga sun bugobo. Ahi lubay ti luburi ga lubay lampo le bita bay. Ida ti malubati luburi ga. Uwa ti ni aba ga yara ti le selwe do hon bian yubu dirugo. Ladga linse do ba aba hada gien lun. Liyere go dame le aba lun. Uwara kwa bai luma aba hata gie, lishika memebere sini luagu le aba, sinyati le seri yudunu wa lubungi yo luma lunsainso. Narihane lubaiti hon, madihere huma luagu kabala haiga o kabala hata lunha bagaridu, ni tuagu dawgu to lumbo hadoru no. Mafuna ke gebegi timati bagari sugu lau eigini, gebegi ugubu sugu tau dawgu. Arihe huma hontu nuru haa mabanya garaba lirugu, Mabuna guhanya, malubaha, mareidu hamaya lubaha ni lida alagay, lausun lira, roti haguchi, le sieluwe egini hon. Mafuna gege begi ti mata, sigu hau dunuru. Kage hida genga yarabe, lishu gumbia ugudi laun lugubo, ka laebe lanarime be lafa gun luago. Ka wago hadihere tatuago dago. Ariha kuma ida liya la lawina mudun fuluri. Lau son mawadi marila, madugu ligi ya gamisa. Nime huruwe salomo lau son luwende gon, mewende ti meha la dagra gon keifulore. Ahin ti dogwa gada lubali bungi yuhidru itara leo, uguinye bay lahucha, haruga yebe lagu dunya. Gubu mesa lidara wawon logwa tafinya hugia le. Madihere da huma lubaiti arinyaga, kabasna weiga o kabasna wata o kabasna wadagra. Gurigi halani gubo le, luaguri nyumbri kati le haritago. Ahin huguya, anihin hugu shi bungi yo sielu le subudi habubali kati le hemegi rubai. Alu hahumai larua iha luma lirisha bungi furumia. Aba melishi kunisun le hemegi rubai hon. Madihere da huma lubai ti luagu haruga. Ladaga barulu mutigine haruga li dihere duna luma guwa. Buidiru guti, lene guga le lanugubai cada vez yo lumago.
1: San Mateo capítulo 7.
7: Aba la sigiru Jesus arienga hungrige ubu aguginha.
15: Michiga huma haduro amo. Michigo alamo guginha hiduro. La duga keili gabiri hichigo haduro amo. Ita la roba guginha lixigo no hiduro. Le au bai ha misra ha, la uba guginha la misra ha bungiyo. Ka wago haria go ilirara ife le lida bai lago hibiri, ani masandi humuti durusu le lida bai hago. O kau wago haniaga lo hibiri, sagane li rara ife le bagur go bai, ani halu aba durusu lida bago. Biangu watigibu hugu ya le, sagahumi durusu le lida bai hago furumie, itera luba ganyara la harihi buidu lo hasagaru ni li rara ife le lida bai lago hibiri. Mishika humi kate isagarau ti hongongli. Migru humi meginye hani peru la hagibu ge buiruhu. Dugugu wahanyali, Karaba kwa nyi huwago agura wame. Hamuri ha, aba melishi gu hon. Halwa ha, aba mehadari ron. Dan huma luagu bena, aba meladaruni huba. Ladiga le amuri hati, ibi hati. Le alwa hati, dariti. Le adan hati luagu bena, darawati luba. Ani ifunagi aba hida angele ishi kuti aba dubu lun lisani dale lamuri hafin luma. O lishi gu aba onheve lun dale lamuri ha udara luma. Ahin lubai ti lau lubai son wuriba huma, gichi ga di tun, kate buiti hon hisani go, gubu megi ya lishi ga hugu chi bungi le selubi kate buiti hon ha amuri hatinye luma. Son ada lubai ti hadugan hon amu ke le habusa rube lun hadugan hon. Ladiga ligi ya larinya go be liludu do Moisesi to mahalibru profeta go. Belu huma lidagya bena le burura bai, ladiga bena luma uma le anugu bai gurigi ya lidon feri di wawu, tuleburiti, kabaru ga ligi ya nye. Ani saragu hanya beluruti ya lidagi. ahinti bena luma uma le nugu bekuriga lido I bagari le magumu chaditi, burira linya, murugua, mi betinya adari ruti. Gonigi huma hawe profeta gujetinya, hanyubi banya hun kei mudun bogu digen habiti, ahimuna dagien itra hanya keya nima ligu ganyitinya. Uguya, gayara bai hasubu diruni ya luagu leha dugu bai, maluba houtu bai bai lidange hiyu, ni igu titange guribi yu. Sunlu baiti wewe le buiti, buiti lin. Wewe le uribati, uribati lin. Wewe le buiti, sinyati uriba lan lin. Wewe le uribati, sinyati gen buidu lan lin. Sun wewe le mabuitu tin lin, chanwati aba lagu duniwa. Hasubu dirubanya lubaiti nyeti hagiya luagu leha dugu bai. Mama son harinyo gitianu, nabureme lunhe belur balan li don arruwe hani le sielo bai. Harguba ya adguba li lugunda nugu chi bungi le sielo bai belura. Dame la chilurun weyu lani na gusara guduni, sarago banyarinyo gitianu, wabureme. Apuri chi hoti wa meha tia luagu biri, saga wagia sifiri uriba tia lidan biri, adiga wagia sarago milagru lidan biri. Aba meti narinyo go hong, ibidi ya gubayinyo dunu, Dise humanoi huwe le adagu bai waribani. Le agambu tina, adiga li le nubai bai, itara linya kei aba uguri gufuana dati, le adigu bai luba ligibo gudubu. Aba liyabi wa huya, aba liyuru duna, fugu wa garabali, tuagu muna tuguya, muigu wa dutu la diga luagu la dubu tabunua. Ahinti le agambu tina, gama lumu madungu lumuti le nubai bai, aba uguri bidi wa tau ligia. Le abu na gubai ligibo gusagon, aba linyabi wahuya inyura duna fugu wakaraba lituago muna tuguya malanari metaburi ha.
7: Dan lasu rubai la dimure ha Jesusu, ma luweiri hanigi grigia laule la rufudaha bai, la diga laula ubafu la rufudaha, mama kei arufudaha tielu lurudu Moises.
1: San Mateo capítulo 8
7: Dale la rai rubai Jesusu luige wubu, Sarago hanya grigia afalaruti. Aba liabi aba ugri gawagoti lepura. Aba lahu drogu ligibuge Jesusu. Aba larinya gulun.
16: Nabureme. Abu busin gayarati barei dagwagadinina.
7: Aba ti laguru Jesusu luagu louluhobu. Ariyenge ina ligia.
15: Busentina. Arei dagwaba.
7: Kei larinya gu itara. Aba larei dagu sanditi ligia. Aba larinya gu Jesusu lun.
15: Maniga baitia ni kaun, nyudur gu barufu da wabungwa lun fadri. Rubei me idebe se le wagu bilarinya gu Moisesi. Lun harihi ni gurigia luagu arei da guadi bula.
7: Dale lebelu rubei Jesusu lido fulasu le giriwe kafara na umu. Aba liabi aba gumada romana lubaron. Aba layumra gu lun itara.
12: Nabure me anihin nubuin ron lau sandi le deregudu luma sarago gariti luagu.
7: Aba larinya gu Jesusu lun.
15: Nibuga agara niha lun.
7: Aba luna bu gumada.
12: Nabure me, madinda tnalu bebelu runubyun. Adinya gu gubay dimure ya, aba me larayda gu nubuwin. Narinya gu bali lira ladiga au labuga nyat na ginye gumadi le inyu timati. Ani anyahe ginye sudara labuga nagumadi ha. Dale narinya gu lu aba hada gelu lidi nyuduti. Dale narinya gu lu aba lu liabi nyibuit. Dale narinya gu lu nubuwe lu la digi furme gwege katei adiga lumutsi.
7: Dale lagambu bali Jesusu le larinya gu bai gumada ligia, aba tawairi du lanigi, aba larinya gu honha afala rubali.
15: Ninari hau luago madari gidina la aba uguri weiri tafinye ni hada numuti ni Israeli na kei uguri le. Narinya hare hon luago sarago haba la nyubitin luwege obo le nyenge lubai la bocho weyu, luma luwege obo le nyenge lubai laluda, aba mehanyuru eiga luma aburamu, isaku luma hakobu, lida arui hani le sielu bai. Ainti haya be lumba nye lida hamarui hani ligia hasaga ruba baugudin, aba mehada runu lidon luweri aga iluburiga, aba mehayahu waha, aba melakirin hahari le luweri hagarigu.
7: Aba larinya gu Jesusu lugumada ligia.
15: Bai babubion, ladiguba le wagu bai bafinye rabun.
7: Aba lareida gu musu ligia lida ora ligia. Aba lidi Jesusu lubie Fedro, Aba ladariru no lima de fedro ron lo abiruo. Aba lagururu loago tuhobo, aba lagidaru abiruo tue, aba tasaru, aba tagumeseru eseru vidanya. Dale lagunye dube, aba hanungu saragu grigye ha gawago te sifiru guguriba te lu Jesusu, aba lasagahane sifiru guguriba te hagia hawe lourugu aba dimure. Areida guaga de lanya sun ha sandibay. La susare dubai sun le, lo lagun fuliru lemehe wago bay la dimure profeta Isaiasi, dale larinya gubay luago Jesusu.
11: Barulu huti wasandi, gidale wagari.
7: Dale larihi bay Jesusu luago saragu hanya la grige geyegu lao, aba lichigu dimure ilun hanyu rogun lo bafuru guduna. Aba layara fadu, aba arufudu hati luduru du Moises lu Jesusu, aba larinya gulun.
0: Maestro, buset na fala ni bulenye ilu muti bide.
7: Aba lona buni Jesusu, larinya galun.
15: Dariti ya gasiga muhu yu lun hagano unye. Gadi butinya ginya dunuru. Ahinti aule uguri gara uwergoti. Madarit na ni halia bala na bala shagodei nichuga.
7: Larinya ga aba hada gelani disipulu gulun.
0: Nabure me, buset na nafalani. Larigeme lome nuguchi, buna neime, aba me nafalani.
7: Aba lona buni Jesusu, larinya galun.
15: Falaba na gwento, igira banya hilagwa nya lun habuni niya hegeburi.
7: Aba ladi nu Jesusu tida ugune, aba houdi lani disipulu guluma. Sodini, aba lafuragu aba garaba liheret. Aba lebeluru lugudi barana tida ugune. Larumu giati Jesusu, aba hagago dahani lani disipulu gu. Aba harinya gulun.
0: Wupure me! Sefu bawa wadibira gua.
7: Aba lona buni larinya gahon.
15: Kasa wago hanugu deda. Logo tafinya hugi ele.
7: Aba lasaru, aba ledeni halu garaba li luma barana. Aba lagalu madu. Aba taweri du hanigi, aba harinya gu.
17: Kata isawu grile. Agamba lubalen garaba li luma barana.
7: Dale la chileru bay Jesusu lo bafuru gu duna, hagero gadarana, aba hafuri du biyama uguri ya gabu sandugia, aba hayabi loagu, biyangu bay hagia. Hau yanu sifiru gu uribatia, ani hanari metiti hagain. Darilu sinyala hasigari grigia lidagia umaligia. Aba ti haguara hahariaga.
18: Kaso wago bemetera wamu, Jesusu liru bungiu. Biyabe sanga sufiri la gidwa lubare gili dhane sufiru ni?
7: Yenye nusaragu buiruhu eiga madisa yengia, aba hayumura gu sifiru gu uribati hagia lu Jesusu, harinya galun.
18: Awa basagara, ikira bawa lua beluru hadu mbiruha.
19: Awa bure meifule saibawa.
7: Aba tilarinya gu Jesusu hon.
15: Hei ba ti hadon.
7: Aba hafuri du sifiru gu uribati hagia hadage uguri hagia, aba hebelu ruhada ubuiruhu. Aba hagura ubuiruhu hagia hongo loige aba ubu. Aba haburi haduna rugun. Aba hanyara dagun. Aba hanufu de dagun. Ha onigiru bali ya buiruhu. Aba heibagun. Danle hachiliru udubu. Aba habahu daguni le asustare dubain hong buiruhu luma hongu ugiri ya habuga hawagu banya sifiri uribatia. Aba ti hayabi sun lila na fulasu ligia luma u Jesusu. Aba hayumura gu lun lafuri dun hagaira gian.
1: San Mateo capítulo 9.
7: Aba ti ladi nu Jesusu tida uguna ituguya. Aba lahin yura gun lo bafuru gu duna. Aba latiliri lagairo. Aba hanigu aba uguri maibugu tilun ron tida lubarari. Danle larihi bali Jesusu luweri hafinye. Aba larinya gu lu sandi tiligia.
15: Ragu baguraso, nirau, ferudu na wati bifigon.
7: Yenye nuti hada agi arufu dhatele liru du Moises ariengu ti hongu warugu.
16: Anaba gunyengu wugiri le bungi lao dimure le lariengu be?
7: Keiti subudi lubali Jesusu, le wagu bay hasaminara, aba lariengu hong.
15: Kansa wagu liriwa bay hisamina itara, kati masamene agu bay lariengu guniwa, ferudu na wati bifigon o disaraba baybuga. Naruhu daliti hun luagu gabafu na haule uguri karewu wargoti lunferudu na nafigo.
7: Aba larinya gu lu sandi tiligia.
15: Saraba, udabu mbubarari baiba bubion.
7: aba Lázaro sandi tiligia, aba lidi lubion, danle hariba li grigia katele, aba tawairi du hanigi, aba hichu guweri guni lubungio luago lichu guni ubafu le hongwe gurinya. Aba lidi Jesus unyengia, aba larihinina, au le giribe Mateo, le aburiha baluon libru to, agubriha tina mehan lisensu na gumadi, yunia lida nubara lanina agubriha ni weyo ligia, dale lasigri bai Jesus unyengia. Aba larinya gunu,
12: falabana.
7: Aba nasarun, aba nafalaruni. Larigia, yun lia Jesus eiga, Sarago haya gieti ha agubriha bale di sensu na gumadi hama amu gafigo te eiga luma uora hama lani disipulu. Dante le harihi bali fariseo gu kate le, aba harinya gu hon lani Jesusu disipulu gu.
9: Idalia salegi bai kumaestru hama agubriha tinha lisensu gumadi luma hama amu gafigo tinha?
7: Aba lagambo ni Jesusu, aba larinya gu hon.
12: Amagati nye banya. Me megi ruti in surusia. Asandi banya, agia megi rubanya surusia. Furende humei kala la nichi gubei le wagu bilarinya go bungi yu tidan lereru. Pusente ne lugu deme ha bu huma. Mama luon hadagara gudun anima lugu no. Mama ni abin alu hanya harri chago abanya ligibu ge bungi yu. Ni abin alu hanya gafigo tiya luon hasan siru ni hilikabri hausero.
7: Abati hayabi ha lani huang le abadi se hebei disipulu gu. Aba harinya gulu Jesusu.
16: Asa wagia hama fariseo gu ayunara wabai sarago. Aha yabani disipulu gu mayuna rutinya.
7: Aba lichugu ni Jesusu hempulu le hon, larinya ga.
12: Kayera tifunagi ya hiru nyo hama misra huwa tenlido aba maria danlea ni hala adari hama nyi. Lachilu rubaweyo lun luwa dun adari hama egi alime hayunaro. Sinyati tafa da honga misa nyulugiru tau murusu to deregiru. Ladga dame le tadinyo ragun to deregi rubon, aba me ta heiri dagun to nyuluha rubon. Aba ti mame ti laweri don heiriti. Sinyati ginya teseruno diwen to isergi ru lidon uweru le binadhele. Ahen ya digo itara, aba me lafonchi uweru dame le tinyuru diwen. Feri diwa ligia me ti uweru, feri diwa diwen. Ligia lunti luba i teseruno diwen iseri lidon uweru iseri. Itara luba le servi don biyangu bai.
7: Dan yenyen lubai Jesusu, arufu da hei sumburi katele, ligye liabi aba abuti hada ye huriyo, aba lahudra gu ligibugya, aba larinya gu lun.
20: Sumle towe ni sani, gama lumo ahabu nyendo lubishu ni buha butu agu, tago yuguba.
7: Aba Lazaru Jesusu, aba lidi luma hamalani disipulu gu, yenyen uti aba uri umada sanditu, Dusu irumu tau lo lese ha hita tida agi. Aba tayara fadulu Jesusu lanaga agi. Aba taguru luagu taru la dairagu. Darinya gatungu rigu.
21: Lahurugu laguhuru. Tagu la dairagu. Nareida guba.
7: Aba lagararagu Jesusu. Aba larihinu. Aba larinya gutun.
12: Raguba gurasu niragu. Areita guadibu laduga bafinye.
7: Luma ge ora ligia aba tareidagun. Dale la tiliri bai Jesusu lubion bugo abuti ligia. Dale la rihi balia inya hatia aranse ya la lu abu na hani. Ayaha grigia ayahuaha aba larinya guhon.
12: Urihi mayagi mongu egiru irahu to tarumugunya.
7: Aba hehera halau. Dale frigi de lanya sun grigia aba lebeluru. Aba larga duni tuha buirahi tuguya, aba tasaru, aba laburu cha guluago le asustaru dubai lida sunfulasu ligia. Dan lafri dubai Jesusu nyengia, aba hodi biyama ugirinya, marihi tia larigi aguara heina itara.
22: Gudeme wa mabu, buguye le laduga wa gudavidi.
7: Dan lebele rubai Jesusu munadon, aba hachiliri marihi tia hagia lumon, aba larinya guhon,
12: Afinha tu san logo gayara lá na rita wagduno.
7: Aba harinha gun.
16: Aha, afinha tua wabureme.
23: Aha, labureme, afinha tio.
7: Aba laguru ni Jesusu hago, aba larinha gun hon.
12: Itara lá kei ligaburi hafinha.
7: Aba lefege chu hago, aba lere du Jesusu hawago lu houchu lu masubudiruni walan luago ligie la agara ni abai hon. kei hafri du nyengi ya aba habah da guni le la digu bay Jesus li da sun fula su ge yegu lo dan le afri de na hama lige haya bi fiu grige lo aba wuguri mariya gaditi gawaguti aba sifiri wuribati aba haya bi lo lu Jesus lari ye la sagaru ni Jesus sifiri wuribati lige luwe mariya gaditi ligia aba lagume seru adimureha aba la weiri du hanigi grigia aba hariyagu
17: Marihi Nyahagi Divalipel.
2: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
7: Haría que te fares

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: No ferud no wala hafigon.
2: Aba larinya gun hon.
1: Uwati san kufuna ta humani le. Idalubati kufuna ta humani libri hempulo. Le abu nugu bali lila nadu. Itera linya kele a purisha bali leneru bungiu. Anya ingurigia. Itera hanya kele la nadu le abu habu lidun uma aba hagambuni leneru bungiu. Larige hagambuni aba liabi mafia. Aba lagidaru ni dumuri le abu nubi tida hanigi. Hibiri gurigia, itar hanya kei ilo le abu nuwa bai lagana go wadubu. Aba hagambu ni lereru bungiyo, aba heresi biru ni lau ugundani. Gamalumon, kei malag lelu bai, medere buguntia, nati le hocha waguniwa o hei baho nuwa la luwegen lereru bungiyo, aba heferi diru ni hafien. Hayabi hibiri, itar hanya kei ilo le abu nuwa bai lagana go hiyo, aba hagambu ni lereru bungiyo. Gamalumon, Weri tumati hafudu lau kati le lani na ibagari le, aba le yedu niya linsi habu irisini. Aba habu senu gama hamani sun kate. Sun le, aba lafaro ni lerenu bungi utidage hanigi. Mignu titi lun la luba hon, hada gurigi hagia. Gama lumo, anyahe gia gurigi ya, itra hanya kailu le abu nuba ilida mua buiti. Aba hagabu ni lerenu bungi yu, aba haresi biru ni, aluba ho atikate buiti hada gia, Kailila nadule ichigo be darandi agu luago aban ilo o uruwa wen osan.
2: Aban larinya gun hon.
1: Beba tifunagi aba lampulun lichigunu wa tabugin aba gafu wa tabugin lagabana. Uwa, luago dabula lichigua lun laruwa nga dagudun munada. Uwa ti lubayti ni kata leramu dagwa ti luma fura kwa gudun bayla. Uwa ligia ni kata leibidi wa ti luma subudiruwa bayla. Agarige ruguba nye luha gambo, agamba hama.
2: Aniye getiginye hon.
1: Teni humati ya lule hagambu bay. Ladiga le auti hamisra haamu, lau baginye hamisra hoa. Ruwaru ya ligia me muruso lau. Itaralinya lubaiti, legamati, lichikuba lau lu. Ahiti le mamati, ibi ni muruso le luma bay, lagida ruba loy.
2: Aniye getiginye Jesus.
1: Itaralinya lorwen habungiyo, ke le susar dube lu aba ugure le abu nube lila nadu lida mua. Ligia meme lu aruma gunyu la, o agago duwa nyu la, ari ya bula yebe, o weyu ya gujebe. Bau meme ti nadu ani weiri ligia, gama lumo, ibidi ya ti lu abu naguti ida linya la susar dun. Mua gwa narigu arandarati, furumie aba lafri dun idibu, nyengi aba legele weha, nyengi aba labuncho ila we lau ila, dati le funale lila nadu, aba la tou honi wala duga chiluha li lan li dani la luba hon.
2: Arinya gatiginye Jesus.
1: Kasa le nega bi la ruwa ha bungi yo, o kaha muga himplu ga yara bi wayusuru lun warufu duni. Itra linya kei aba tila mosutasa le abu nu ti lida mua. Ligia aba lidange ilo le nyuri uti mabu yi ubogo. Gama lumo, dan le labu nu, aba la weri dun, ligia weri ti mabu yi tidage sun hidru gaiguwa tuto lida bon ichari. Weina muti lilimu dari lunga yara la hemera gudunuru labu gen la munyunga le lichi gubay.
2: Itara liya ha, larufu dhan Jesusu logu laruwi hampungiyo, hon lau sarago himpulu, libe le dari le nyi lumuti gayara la gufuranda hama. Marufu dhanati ni kata hon logu laruwi hampungiyo mayusru ga himpulu. Aba la fura gwagudu ni sun himpulu hon lani disipulu gu dan le hagieru gu la luma. Veju meme ligia dan le lagunye dubwe aba laniye gu Jesusu hon lani disipulu gu.
1: Kemo lo bafuru gu lagunu.
2: Aba ati higiru ni yasun grigi hagia aba hanugu ni Jesusu tida ugune ito gada ambalinya. Nyenye nuburi ginye amu ugune uwa rahama. Aba lafura gu aba garaba liherethi aba lebelu ha du natido ugune dari lu yebe tabu inchu. Larumu gu yati Jesusu tiyuna ugune balanyu tuogo aba ichugubari. Aba hakaku tahani, aba harinya gulun.
3: Maisturu, meberese kutu pusala uwa dipira kuala.
2: Aba lasaru Jesusu, aba ladeni halun garabali, aba larinya gulun lagunu.
1: Maniba, derega da guaba.

0: En liabi en hayubu dirilida que apa amarille, lo hadaro ni bena luba, le ora laguaro. Fulese ubaño muso ha ladari rubaña hayubu diri agago dueño dan le la chilura. Ni nare hau, y yubu diri meme la nyura gudubaña luago dabula, aba me lejere gohon. Ibi ni amidi la ariabu la chilura o lubala laruga, ahi a ladari ra agago dueño, fulese ubaño muso hagaye. Subudi humay, luago nula hamuga subudi lani tabure memuna kabala oura la chilura hibiritu ya iberuha. Agago dueño linya hamuga. Migino ti hamuga luta daron luba, lu liver hon lumege. Huguya, aran senyo huma ginye. Ladiga lida me magara daha huma ligia me nagir budu ubawagon awle wukuri garo warigati.
1: Abati lalga dini Fedru Jesusu lanye galun.
2: Nabure me, wawono ginyen bichi ge ejemplu le, o di hon sungu bay.
1: Lanye ga wabure me Jesusu lun.
0: Nun furumi agwariga o nigiriti gonfliti. Ufana da ligia, le ligru bay li yubi dire lun larihin hau tila na luba, lu leiga gudun ya li dan dan. Fulese wabi musu le ladari rubay li yubu diri agunflira lau luwadi kumari dan le la chiluron. Ninaren hau, luago lishi gubay lan li yubu diri lun ligia lan ariha lau son lumege. Ahin arita gwa musu ligia luago lugi li lan liabi li yubu diri, abame lagume sono austeran ya hibiri musu ha labu gien banya lariya ha uriba, le redera me eiga ata abacharu wada. Ligeme liabi li yubu diri, lida magara da hala, lida aba ore le bindi yeti lun. Aba me lichigo ni lueri aga ya bai chuni luago. La siya direi me lun la sufri lu ni le ha sufri rubai ha magunfuli banya. Musu le subudi ha bubai lun ka la la busen rubai liyugu diri ani maran seronti ma bahu din lei la bai chuu basarago. Ahin ti musu le ibidi ya ti lun aba la dugu kati leburi lun ti la bai chun luai gien. Ma wairi rubai la bai chun le unti lichigo wa gibeti gibabai alugu ti luma gien. Le gibeti igiru ti labu gien lariya ha gibeti mabai alugu ti luma gien. Ni abia aduna kwagita watu ubowogo. Ani busenha di na hamuga ndurungwa lila watu ligie. Lunti nasi guna luwege aba onwebo ocha waguni. Memeni ya nanigi lagumuchu. Harita kwa tunsa luwagu ni abia la ichi ka darangi la ubowogo. Manugu tina darangi la fari nguwa na nugubwe. Lumagi ya kwento, sengi kwa tida aba muna, afani naguba uruwa hawe biyama. Biyama hawe uruwa nuwege. Lagara baguba uguchili luwagu lirao. Isani luwagu uguchili. Uguchuru tuago tirao, isani tuago tuguchun, idinyo tuago taguru, agru tuago tidinyo.
1: Alinyega tigine Jesusu hongrigia itara.
0: Dalen harinhi laburi gadun sielo, abaharinyego luago lahuya lahuya, aniligie asusereda. Danti le lafurun suedi, abaharinyego luago laro gada la, aniligie asusereda. Biangwa tigibu huguya le, subudi hamuti luago tiligabri la sansirgo dan sielo luma muargo. Ka wago ibidin ya lubay luago ti ligabri dan le gata balun hung. Ka wago sinya lubay hasubu diruni kate le uwara wabay hungu. Ahin aguwara gida aba agarigya buwago, aba bidin luma ligibu yun lurudu. Hocha ba baran sergu bungwa luma luago uma lubarage hachilurun. Manika lamu gabu ligibu giyon agusere guduti, lo iledere gerunibu agusere guduti lun sudara. Aba meladaru nibu furisu rugun. Narin hane bon, lagu mafri dumba di bolan nyegien darai ba fayiru ni lagu mohon bigawanu.
3: San Lucas, capítulo 13.
1: Lidon meha dan ligia, aba hayabi girigia, aba uda golu Jesusu hawagu wugiri en Galileena, ha lafara gubanya Pilatu, uwara hama anima lugu, ha afara wagubanya, luha dagara gedunwa lubungiu. Aba laringu Jesusu hon.
0: Harita kwa tusa, luago ladiga lan luweri nha figo ngalilea na hageya sigu hao hibiri lila na hageira la susra dube lira hon. Uwa, mama luwegen lira. Lausun lira, narinya hane hon, luago ahon la masakri ha, howe kubaginye son huwe. Agia disi vidu hagira ha awe gubanya, dale labur habi waya lesi lesi loebi hawagon. Harita kwa tun, luago uweri timala hadunu sigu hao hibiri haga nuba in Jerusalem. Mama linya ginye, lausun lira, Narinya hane hon, lagu ahon la masakri ha, hoi gubaginye son huwe.
1: Aba labau dago ni Jesusu hemplu le hon, larinya ga.
0: Nyenye aba wagiri, ganadiri ti aba tidibu igu. Aba lidi ya riha ahin gine tubay, madari ti ni kata tuwago. Aba te larinya gon lule onigiru bali lichari, ariha basa, iru wali irumu ga bugiri wa niyabi alwa igu tuwago idibu to, madari tina. Chaubon, kaba uwago tereda nyenye luago ni kata, Aba lona bunile onigirubali ishari, aba lariyego. Ni yubu diri, igre yabon lao irumule, ni cha wa mua luagun tugudina, awoha au metao. Hafuga ta gindun itera, ahuma gindun aba metachugun.
1: Lagaba veju, le emera guagli, ni jesusu arufu datida haligili si huriu, ni nyonti aba uri disividu irumutao, lao aba sifiri uribati tuagun. Le muharu la daga sifiri ligia, si ati tasururun ni murusun. Dan le larihi baru jesusu, aba laguoro tun lariye gatun.
0: Wuri arida guadib.
1: Aba ti lichugu ni luha butuagu lida ora ligia, aba tasurun. Aba tagume serun adimure haboidu lagu bungiu, aba ti lagahindu tabu ti templu, la daga larida guagadu no jesusu lida lueyuru emera guni. Aba lariye guhon grige hanyibanya.
4: Ani sisi weyo lida dimas lugayara la luwadigi marinewa. Yubi huma lida sisi weyo ligia lulagara ni honhu. Mama lida luweyo remera agoni.
1: Abalarinya guwabure me Jesus ulun.
0: Biangu watikibu huguja le. Mafarara humuti hilugu bagasu o hilugu la burigu lunhanugu ni ata duna lida luweyo remera agoni. Wuri to la duga wagun Abrahamu. Regularu mafia lau sandi disi widu irumu tau lau. Mon lumuti funage yebelu tareda wagwagu dun lida lueyru emeraguni.
1: Dan lelaniye gubali Jesusu kate ile, abani busi gerigu hamasun laganigu, ahanyasun hibiri girigia, gunda atien lau kate werigu tileladigibay Jesusu. Abati laniye gu Jesusu.
0: Idaliye li Gabriel larue habungi, kakate umubay gayara la nou shagwe. Italiye kei aba lirere tila mostasa, lelabunubay aba wuguri li sharirigu. Aba la boshon, aba la weritun dari lun liabin lun aba abay la tidibu wewe, aba hadugun du nuru hadibu lwagu luburebu.
1: Aba yelaniye gu Jesusu.
0: Kakate umu baygayara la noushago ni laruwa inhabongiyo. Italiye kei lebi ni letichiku bay aba wuri tidon uru wa liburu fuluwaro, aba teresi runsungu bay.
1: Aba la sigiru ni Jesusu luwoye su Jerusalem, arufu dahey na ligia, Lida buri sun ogdu luma lirahin fulasu le nyingel boy lasgara. Aba larinya gu aba wagari lu Jesusu.
5: Nabure me, mibe desa halu bay hasal baro.
1: Aba loun nabuni Jesusu.
0: Bururu ti lu benari sielu. Hoche huma lu gayara bay lahe belurun lida gen. La diga kay narinya gu ni hun, saragu haba busentin he belurun sinya bay. Larigen la doru ni tabure me muna lu benari. Huge le bogu di bay hadan haba lagu bena harinya game. Wabure me, daraba bena waba, aba me louna bunu, laniega me hon, ibitinye tu nu, ibitinye tiginye nu halia na huma, aba meti hagume seru aniega, hou hati wa, gura wagie buma, aruta habugia wang umadarugu, aba meti louna bunu, laniega me, aniega nali hon, luagu ibitinye huma nu, ibitinye nu halia na huma, dise huma nu isun hugia lea dugu bi uribani, legia bahayahu waha, akunhia mehari dame harihini Abrahamu, Isaac luma Jacob. Hama hibiri profeta gu lida larua inha bungiyo. Huguye me asagaruwa bogu din. Ayabi bagariga luwege obo le nyenge lube la bocha weyu, luma luwege le nyenge lube laluda, luwege norute, luma luwege suru luhanyuru ega lida larua inha bungiyo. Nyemba nyati hada agen haa gumbo honi banyagwe to, hagiya ba furumi yatinya. Hame tiye furumi yatinya banyagwe to, hagiya ba agumbo honi.
1: Dida meme veyu ligia, aba hayabi farise ugu, aba harinya gulu Jesusu.
5: Bai bayage na diga busente eros lafro ni buhila gubai.
1: Aba larinya gu hon.
0: Hei ba, hanya game lu wuguri bibu tiligia. Ugunye luma haruga na saga hasi firi guguriba tiya hada agi agarigia. Areida kwa gita aume sandi tiya lari gen haruga. Laso la nwa digimari. Luti na sigiru ni nuwaya sun ugunye haruga luma lari gen haruga. La diga mama luti lafarunu aba profete hilagu bai baugu din loi Jerusalem.
1: Aba la yahun Jesusu hawagu lila na Jerusalem itara.
0: Huguya Jerusalem na afara kwa humanya profeta gu. Chamugwa huguya dubu hawagu halona habanya bungiyo lau uganu buiti hon. Saragu nye weya su nalugu nonigiru no kitoinu giri niya gayu tirahin labu nye taruna. Mahatu, igira latu bungiyo. Ani nariyane hun lagu marihi digia humadi na la tarime la chuluru dan lon harinye gu. Biniwati le nyibibay le dan liri wapureme.
3: San Lucas, capítulo 14.
1: Lo agaba veyu le emera guagale, aba lidi Jesusu eiga lubie aba fariseu weriguti. Ani sunha nyibanya, aba hariegu ni Jesusu, nyiginye aba vugiri sandi lau ginene, abati lalga da niya Jesusu, arufu datin liluru do Moisesi, ama fariseugu laniya gahon.
0: Gayarati larida wakwaga da apa wugur lidan luweire emeragu ni odisinyati.
1: Aba herederu maniyu, abati lanaga ni Jesusu sanditi ligia, aba larida guagadni, aba lariya gulun, lulidi, aba lariya gahon fariseugu.
0: Furume warga hidangia, an egwa da liluga bagasu, o liluga la burig lidan aba fusu lidan luweire emeragu ni, La saga ruba inyengiye furese.
1: Aba hasi inyelogu hongwa luhou nabuni. Dan lelarihi bai Jesusu hanuwa daani amisu rohoutia ubaru burile hubara ha weri gutimabanya aba lariye guhon.
0: Tamele ba misu rohon lidon aba fedu lani na mariye. Malu ha boi lupidon aga ubaru nyubu inlien aba ya misu rohouti weri gutimati boi. Aba meliabi le amisu rohabalu lariye gamebon. Ruba ibubara lungu gurile. Aba meti bidin lau busiganu anyura lidan luna buaga ubaru. Tamele ba misro hon lidon aba fedu, nyuruba lidon luna buaga ubaru. Ludame la liabin le, a misro habalibu, laringa me bon, numada, seguba lidon aba ubaru weiri gutimati. Itra luba beresi viru inebese hagibu gensun ha nyuba nyalagu dabul. Le inyu bay lanangu lungwa, luna buda wagu dawaba. Le unabuti lanangu lungwa, weiri bay lanugu.
1: Ariye gatigin lugu gurile amisura habali.
0: Tamele bichi waba dineru ni ofedo, ma misura habanya bumadago, ni bamuleno, ni bibu ganyano, ni hibiri biduhin, ni bubesi na nigo harisiti, ladaga hamisura habadi buginye, bibi ubati bafai ruaha. Tamele badugun fedo, amisura habanya hagudeme banya, asinyako banyo ungua, adanima banya, amarihi banya, abamegunda ba, ladaga sinyati hafai ru nibu. Bibi ubaiti bafai ruaha dame le hasaron hai richagwa banyalidage oweni.
1: Dale lagambu bali aba hadage hanyumba yalogu dabula katele aba lariye gulu Jesusu.
6: Fulesi wabanya grige ha egi banyalidan laruwe ha bungiu.
1: Aba ti lariye gulu Jesusu lun.
0: Nyinyi aba wuguri ishiguti aba omebu adineruni aba lona ha amisura hasarago grige. Dale shiluhali owre lun adineruni. Abalona ni lumuso aniye ka misra hotia kemon aranseli son kate son hagia abaharinya go lago sinala houdin darenga furumieti son lia naganye haba fulasu mosunidi arihe ferud na bana sinyati nidi larenga aba aganye had na sengu feru baga solani na wadagmanu neibuga ochenye aduga bafulesi no ferud na bana sinyati nidi larenga ya aba son lia na marido ligia sinyalu bay nidi dale lagir budu bay musu Aba lebahu da unisun kati le lun li yubudiri. Aba di laganyi du li yubudiri. Aba larinya gu lun musu. Bai ba lida sun uma le uburu gubay. Banuganya meha gudeme banya. Asinyako banya ungwa. Adanima banya. Hama hamarihi banya. Lari gen ladugani. Aba larinya gu musu lun li yubudiri. Nabure me. Adiga nali le bubay bayno. Ani aniha meme gu ubaru. Aba di larinya gu I yubudiri lun musu ligia. Bai ba lida sun uma bau gudin luay uburu gu. Luma son fulasu geyegwa lao. Aba me bafosuru ne son habadari non lu hayabi lidon nufedon. Buin tamu ganuba. Ladaga narinya hane hon luaguwa ba ila ni aba hata geha na misra habanya egiti lida na dinere gudun.
1: Saraguhanya gerige afala ruti Jesusu. Aba lagara ragun aba larinye guhon.
0: Sinyati nani gu ba ila le hinsi habuti mati lun luguchi, o luguchu, o lumari, o lisanigo, o libu ganyano hama labuleno, o litunu, Olibagari wanarigu sugu nao. Legi ya manungu ti luguruwa ani aba lafala runina sinyati nani la disipulu. Ahen arita kwa aba hidage ladiga aba wayelesi manyuru bifunagi ya furumi asaminara atribu ila lagastero lularihe ahen kabahu bailubai lun lagumuchuni. Ladiga ahen lichiga ebu lari gieme lasinyere iwadagi managumucha hehe raba ha arihu bali lao. Hania game gumese ti uguri le aba wadagi manu sinyalu muti agumucha. Ahin la uribu ha lubay aba uruwe luma amu uruwe, mafuna gen nyuruti furumi elun la saminaron, ahin ga yara bay lubay la gendewo hau disi milu sudarago luma le hau bay wen milu. Ahin tiarita gwa luago sinyabay la, dame le disegli le aba uruwe, aba melona ha aringa lun luma uribu ha hama, lun hebelu nun lidon darangelo. Itara linye lubay ti, furumi gwara hitagin, le migno ti son le luma bay lun la falarunina, sinyati nani bay la disipulu. Buiti salu, gamalumu, ahin leferi dira lubasuwa, kabagia uhun la, Mabui dun halime ni lo labu na wagun nadu lida